0: ng Edgemar Camonias.
1: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
0: Edgemar Camonias! Edgemar Camonias!

0: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki.
1: Good morning! Good morning!
0: Siyempre, good morning sa ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Marami tayong tagapakinig. Lalo tigit sa bahagi nito naman ng Visayas region at siyempre ang Mindanao region o itong kalakhang Mindanao at kalakhang Kabisayaan. Ayun. Malusog na umaga po, maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga parents, mga nanay, malusog na umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre nakikinig ang ating mga kababayan dito naman sa bahaging ito ng kalakhang Luzon. Yan. Marami tayong tagapakinig saan mang sulok ng ating lugar, lalo tigit sa bahaging ito ng Calabarzon area. Ano po? Sa mga taga may marupa, itong lugar ng Kabikulan, siyempre sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga, welcome sa ating programa. Yung pong ating mga tagapakinig, ha? Yung ating mga nani at tatay, siyempre yung ating mga minamahal na mga tito, mga tita, yung ating mga lolo, ha? Mga lola na laging nakasubaybay sa ating programa.
1: Good morning!
0: At ito po'y libangan na lang nila. Ano po? At siyempre sa ating mga kasanggang senior citizens saan mang sulok ng ating mga lugar. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Ano po ang ating pinagkakaabalahan sa mga oras na ito? Dapat po lagi tayong nasa maayos na kalagayan, ha? Ligtas anumang uri ng kapahamakan at may malusog na pamumuhay. At siyempre yung mga nasa sasakyan, good morning. Ano po? Ingat po tayo sa ating pagmamaneho, ha? Pag tayong masyadong matulin, ha? Sa pagpapatakbo ng ating sasakyan, yung mga pangpribado ngayon, ha, na nakikinig.
1: Correct!
0: Mga pangpribandong sasakyan, malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, ha? At kinukumusta din natin yung mga nasa mga pang-publikong sasakyan. Ako, ha? Kapag ang pinag-uusapan po ay tungkol sa mga sasakyan, abay, napapansin po natin napakaraming pangyayari, ha, ni? Parang marami tayong nakikita dito sa ating Facebook na palaging may nagaganap na aksidente, ha? Dapat po lagi tayong mag-ingat. Wala pong may gusto ng aksidente sa totoo lamang, ha, ni? Ang isang problema na nakikita po natin dyan ay yung minsan kapabayaan ng sasakyan, ano, hindi natin inaayos kung ano ba ang lagay, anong status ng ating sasakyan, baka yan ay wala na tayong ginagawang maintenance, ha, yung pag-check ng makina ng ating gulong, baterya, lahat dapat i-check yan, lalo na kapag yung mga 10-wheelers, ha, yung mga 10-wheelers kasi yan ay mabibigat ang pangarga. Tapos yon na medyo sabi nga damay-damay lang, hani, isipin nyo, ha. 10-wheeler truck tapos babangga sa SUV. Di po baga walang kalaban-laban ng SUV diyan na minsan naman nakakatulog, hani. Dapat mag-ingat po tayo mga parents ko, ha, yung mga nasa pang pribado. Alam po natin na lahat naman ay nag-iingat pero bakit ang dami pa ring nagaganap na aksidente dyan sa kalsada? Ano po? Kumbagay, kayo'y nag-iisip din, ha? Kapag nakakapanood tayo ng ganyan, abay, mausi-usisa natin, ha? Tayo pala isa dun sa irresponsable sa sasakyan. Ayun, tayo'y nakakabilang sa mga ganun, hani, sa mga aksidente na wala namang may kagustuhan. So anyway, good morning sa atin lahat. Ingat-ingat po palagi mga parents ko, ha. Lagi nating pinapaalala ang pag-iingat sa pagmamaneho, ha. Dapat lagi tayong nasa kondisyon, mga parents ko.
2: Kasanggah, kasanggah at kalusugan.
0: So malusog na umaga sa atin lahat. Abay, kumusta ang ating mga taga Marinduque Province, ha? Kapag sinabing Marinduque Province, nariyan ang mga produkto natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Malapit naman sa ating mga lugar, hani. Yang lugar ng Santa Cruz, itong lugar ng Buwak, Marinduque, itong lugar ng Buena Vista, Torrijos, Sampas, sa lugar ng Mungpong, itong lugar ng Balanacan, ha? Nariyan po ang ating mga produkto na kaikot sa ating lugar para available naman sa mga mamimili ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. So mga parents kong minamahal, saan mang sulok ng ating lugar, mga taga Mindoro, mga taga Batangas, good morning. Kumusta ang ating mga kasama ditong mga kahanggan na malusog na umaga? Ang Batangas Province po yan, ha. Yung lugar ng Quezon Province hanggang sa bahagi ng Cavite Province, ang lugar ng Laguna at Rizal, kasama ang iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan, hani. Kumusta po mga taga Metro Manila, mga taga Central Luzon at kalakhang North Luzon? Ano, kumusta po? Malusog na umaga. Welcome po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa atin lahat, ha? Mga taga Bicol Region, itong mga nakaraang araw, eh, siyempre naman, lagi po tayong busy sa ating mga gawain, hani. Kaya, good morning sa atin lahat. Lagi po tayong narito at nagpapaalaala sa ating mga kasangga na dapat po lagi po tayong magpalusog ng ating pangatawan, iwasan ang masyadong malalang bisyo para wala tayong paghisihan sa bandang huli. Kung tayo po mag-iinom, drink moderately. Damihan ang pag-inom ng kaping My Herbs, ha? Narito yan sa Gemma Herbs Incorporated para po tayo ay manatiling malusog sa pamagitan ng mga herbal extract na sangkapo ng ating produkto. So good morning sa atin lahat, sa mga nagmi-message, marami pong salamat sa atin pong numerong 0918-2777-888. So sa ating lahat na nakikinig, good morning, maraming salamat po at kayo'y panaging andyan, ha? And lagi tayong nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Hoy, maraming salamat sa mga nakikinig, ha. Talagang marami tayong mga nakakausap, ha. Nakakadaupang palad na sila'y laging nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Kahit po sila'y napakatagal na rin kumukonsumo ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated, na talaga namang di kalidad at mabibisa. Ano po? So ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonya. Sa hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: pagkasangga at kalusugan. Si Arlene Tena ng Infanta Quezon, nakakaranas ng constipation at laging low blood, natulungan ng Marcafay. Atin siyang pakinggan.
1: Mula po nung gumamit po ako ng Marcafay, naging okay na po yung pakiramdam ko. Dati po kasi akong constipated, ngayon okay na po yung pagdumi ko. Tapos dati rin po akong low blood, medyo nahihilo-hilo pa po ako. Pero ngayon, mula nung gumamit ako ng Marcafay, naging okay na yung pakiramdam ko. Kaya kayong mga nakikinig, subukan nyo na rin pong gumamit ng Marcafay. Gaganda pa ang inyong body.
0: Marcafay 5-in-1 plus 1 coffee mixed. Ang sarap ng natural.
2: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Engimar Camonias.
4: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Balik po tayo mga parents kong minamahal. Good morning sa ating mga kasangga sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Lagi po tayong makinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo hatid ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa ng ating mga mabibisang produkto na nabibili natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Ano po? Yan po yung nangungunang Mark Coffee 5-in-1 plus 1 coffee mix at itong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, Chocolinamnam healthy sa katawan. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ha, yung ating produktong Mark Coffee with brown rice extract ha. Yan po yung kapihin natin sa umaga. Kumusta na po kayong lahat mga mahal kong mga parents ha? Kayo ba'y nagpapalusog ng ating pangatawan? Abay, dapat pong magpalusog tayo. Yung pong mga parents natin, hindi natin lahat yan mapi-please eh. Mga parents kong minamalan eh. Napakarami pa rin pong humihigop ng kaping matatapang. Ha? Ano ba yung matatapang? So, ako po, mga parents kong minamahal ay nag-a-advise lang. So, iginagalang po namin ang pagkakape natin ng kaping, ano bang tawag doon? Yung kaping black coffee, ha? Depende yan sa black coffee, mga parents ko, ha? Meron namang black coffee na pwede namang hindi tapangan, eh, mga kasangga, ha? Kaya yung aking mga parents ng minamahal, kung kayo po ay mahilig sa black coffee, abay, hinay-hinay lamang, ha? Yung mga nagkakape ng kaping ordinary na tinitimpla natin, sabi nga nila gusto ko'y matapang ang aking kape. Wala namang problema po yun para sa inyo ha. Pero sa kalusugan ninyo, doon tayo magkakaalaman mga parents ko. Kapag masyadong mataas sa kape, syempre naman mataas din sa caffeine content ha. Mga nanay kong minamahal, mga tatay kong minamahal, ano?
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga at kalusugan. Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: So alam nyo, yung kaping masyadong mataas sa coffee o sa caffeine content, yan po ay medyo hindi maganda rin sa kalusugan ng tao. Bagamat sinasabi po palagi na ang coffee ay antioxidants, mga parents kong minamahal, nakapagpapaganda ng pangatawan niya, nakapagpapaganda ng daloy ng ating dugo, at syempre nakapagpapasigla, lagi kong binabanggit. Ano? Tapos nagiging maganda yung ating mood, yung ating performance, mga parents kong minamahal, kapag halimbawa hindi ganun katapang yung ating iniinom na kape. Pero kapag sobrang tapang, ang magiging problema natin balang araw, sapagkat kung magtutuloy-tuloy si tatay at saka si nani sa pagkakape ng napakatapang na kape, ang problema po yung pag-edad po natin. Halimbawa, katulad ngayon, alam mo mga 40s, ha? Yung mga 40-an pataas, pananatili tayo sa pag-inom ng matapang na kape. Pero hindi natin alam na yung coffee hindi naluluma, mga kasanggap. Pero ang katawan natin, mga parents kong minamahal, ay naluluma sa paglaon ng panahon. Pero yung coffee, wala yan tinag, ha? Mga nanay kong minamahal. So kapag tayo po'y naluluma ang katawan, syempre, humihina po yung ating panglaban. Hindi po natin kayang balansihin, ha? Yung ating mga ini-intake sa katawan. Eh syempre, yung ating katawang lupa, syempre, naluluma yan. Tapos, babanatan natin ng masyadong matatapang na kape, bagamat ito'y nakatutulong sa ating kalusugan, basta't katamtaman lamang or minimal coffee ang nakalagay. Pero, nanay kong minamahal, kapag sobrang tapang, sa kagustuhan po natin na halos walang asukar, ano? Ang magiging problema natin, yung ating palpitation, yung ating puso, mga parents kong minamahal, yung ating nervous system, ha? Baka tayo'y kainom ng kape, hindi na tayo makatulog sapagkat may nervyos na si nanay, si tatay dahil sa gustong matatapang na kape. Yun po'y advice lang namin, hani. Advice ko lamang po yun sapagkat based on my experience, dinanas ko na po yung lahat ng yan. Kaya yung ating mga nakikinig, ha, walang problema sa kape. Masarap yan eh, ha. Nakakasigla yan eh. Pero pilitin nating magkape ng kaping minimal ang coffee. Ano? Minimal po dapat, mga parents kong minamahal. At hindi po naman masama yun, ha. Yung sinasabi natin, sapagkat tayo po isa rin sa taong magkakape. Ngayon, anong ginagawa po? So, yung pong kape natin, tulad ng Mark Cafe, para po maliwanag sa inyo kung bakit ito po yung pinakakape namin sa inyo. Ito po kasi nagsimula, mga parents kong minamahal, doon po baga sa pagpapatikim or pagpapainom ng libre sa ating mga parents na hindi po natin inaakalang hahanapin po ng mga parents natin yung Mark Cafe na may herbs, ha? Sapagkat na lasahan nilang masarap, tapos yung coffee hindi ganun nakaka-apekto sa kanilang nervous system. Marami nang nagkakape tayo, ha, mga parents ko. Dati po hindi sila nagkakape nang malasahan yung Mark Cafe, abay nagkakape na po sila sapagkat safe naman sila dito, mga kasangga, ano? Sapagkat unang-una yan po na may mababa sa caffeine content at marami itong mga herbal extract powder. Ano po na sangkap nito sa pamagitan po ng 21 grams sa bawat isang pack, sa bawat isang sachet. Yon, 21 grams, mga parents kong minamahal. Doon i-divide natin, ha. Kung bagay mas marami yung powdered form ng herbal extract na makatutulong sa ating kalusugan para maging malusog kisan po doon sa coffee. Yung powdered form ng coffee, mga parents ko, sapagkat ayaw po natin nun, ha. Katulad ni kasanggang Engimar Camonias, pinagbawalan ng doktor na magkape ng mga black coffee na masyadong matatapang. Pwede raw naman, basta't huwag katapangan. Pero mga nanay kong minamahal, paano ba natin mapapababa yung tapang ng kape? Sapagkat kapag sumandok tayo dyan sa mga garapon para timplahin, ay hindi po makontrol eh. So ginawa po natin, mga parents kong minamahal, nag-isip tayo, ano ba ang magandang gawin para makapagtuloy-tuloy ako sa pagkakape? Yun ang pala ang maganda. Yung kape na, yung caffeine content, ha, sabay 21 grams na kasama, ay sinamahan po natin ang powdered form ng mga herbal extract para po kayo'y nagkakape araw-araw ay kayo natutulungan maging malusog para hindi masayang yung ating pera, ano, pagbili po natin. Sapagkat ang ating doktor na lagi nag-a-advise na iwasan ko ang pag-inom ng kaping matatapang, ha, pinaiiwasan po yan, mga parents kong minamahal. Pero hindi naman sinabi ng doktor na masama yung coffee, kundi yan po'y antioxidants. Ano po? Ang sinasabi ng doktor, iwas-iwasan natin ang pag-inom ng kape. Ay hindi po nila alam pa yung kaping may herbs, eh. Ay ngayong may herbs na yung ating coffee, so mababa na sa caffeine content, mga parents kong minamahal. Sapagkat, syempre, 21 grams lamang bawat pack, dapat mapagkasya po natin yun, ha. So babawasan natin ang coffee, dagdagan natin ang powdered form ng herbal extract, ayan. Kaya maganda po yung ating kape sapagkat pag sinasabing coffee, lalo po yung kape ng Gemar Herbs Incorporated, yan po yung kaping may herbal extract. Yan, may herbal extract ang produktong Mark Cafe, ano? Kaya dapat nga yan, ang pangalan ay Mark Cafe Herbal Coffee. Kaya lamang, syempre, gusto po nating sundin ang sinasabi ng ating Food and Drug Administration, mga parents kong minamahal, na hindi mo na kailangan pang ipagladladan pa yung herbal extract. Automatically, may herbs tayo sapagkat may sangkap po ng mga herbal extract yung ating coffee na Mark Cafe. Nakikita naman doon sa ating sachet, doon sa ating mga kahon, ha? Sapagkat yan po'y naka-align sa Food and Drug Administration. Kaya nasa tama po yung design niyan, ha. Yan po'y approved ng Food and Drug Administration. Ano po? Kaya yung ating mga parents, sana po maging maliwanag sa inyo na ang pagkakape po'y hindi masama. Basta drink moderately din, mga parents kong minamahal. Pero kung kaping Mark Cafe na may herbs, ay kahit anong oras, pwede kayo magkape. Safe po tayo. Hindi po natin siguro kayang abutin, ha, yung yung ating pagka-nervyos. Maliban siguro kung kayo magmamarkapin ng mga isang isang pichel, abay hindi na po rin maganda yun, mga parents ko. Dapat tasa-tasa lang tayo, ha? Mga nanay ko, tatay, tasa-tasa lang. So yung markapi po ay talagang napakarami pong natulungan since 2011, ha? Na sabi nga ay naging maayos, naging positibo ang pananaw nila sa buhay sapagkat humaba ang kanilang buhay, ha? Sapagkat unang-una mga parents kong minamahal, ginawa nilang libangan ang pag-inom ng markapi sapagkat narayan yung mga herbal extract. Talagang nakakaramdam sila ng sigla ng katawan. Ano po? Nakakaramdam sila ng lakas, mga parents kong minamahal. Yun na lang positibong pananaw. Ano? Malaki may tutulong sa ating kalusugan. Alam nyo, mga nanay kong minamahal, halimbawa, nasa lakaran ako, nalimutan kong magdala ng markapi. Nako, pag ako'y pauwi na, parang ako'y sumasaya sapagkat unang-una, pag uwi ko sa aming tahanan, abay alam ko pong ako'y makakapagtimplan naman ng markapi, doon na naman ako sumisigla, mga kasangga. Parang tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko, nako, malapit na ako sa tahanan ko. Talagang makakainom na ako ng masarap na markapi, masarap na marchoko at masarap na markapi with brown rice extract. Ay di, siyempre kapag tayo daw ay masigla, positibo ang ating pag-iisip, ang ating pangatawan, abay, pwede po tayong gumaling sa mga masasama nating nararamdaman. Di po ba, mga parents kong minamahal? Abay, huwag tayong maging malungkutin, huwag tayong maging negative ang pamumuhay. Madali tayong magkakasakit niyan, ha? Ang gawin natin kapag tayo'y nalulumbay, kapag tayo'y naiinip, tayo'y napapagal, magdasal po tayo, mga parents kong minamahal. Napakagandang sandata po yan sa ating buhay, ang magdasal palagi, ha? Araw-araw, ha? Para maging positibo yung ating pananaw sa mga nangyayari sa ating buhay.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan! Kasangga! Kasangga at kalusugan!
0: So good morning sa ating lahat, sa lahat na nakikinig. Mag-ingat po kayo, ha? Basta ang mahalaga, mga parents kong minamahal, tayo'y magpalusog ng ating pangatawan sa pamagitan ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Na yan po'y available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar, ha? Sa ating mga lugar. At syempre sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal, para maging tama ang produktong makararating sa inyong tahanan. Ano po, yun ang maganda eh, ha? Dapat laging JMR Marketing Online Shop Store. Yung pong mga naghahanap ng produkto nationwide, ano po, kung kayo po ay nakakaalam ng South Star Drug, available po yan, mga produkto natin. Sa lahat ng The Generics Pharmacy, yung pong TGP, available po yan, ha? Sa Boutique Card Pharmacy, available din po yan. At sa Generica, available po yan. At sa lahat ng drugstore malapit sa inyong lugar, available po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. So maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating mga parents.
3: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.

0: ating programang Kasanggat Kalusugan sa araw na ito. Kaya maraming salamat sa ating mga tagapakinig, sa ating mga parents, sa lahat po ng ating mga kasanggang nagpapalusog ng kanilang pangatawan. Ha? Maraming salamat po at malusog na umaga po. Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. At siyempre tayo'y bumati muna ng maligayang kaarawan sa ating mga nagdaraos ng birthday.
1: Happy birthday! Woo!
0: Yun naman sa mga nagdaraos ng anniversary ng kasal, happy anniversary!

At syempre sa bahaging technical, maraming salamat, dagang salamat po. At nakasama natin sa ating FB Live, syempre nariyan si kasanggang Hernan Uribe. At syempre naman sa ating kasanggang news update, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa mga katakot-takot na research, katakot-takot na pagsasaliksik ng ating mga sangkap, ng ating mga produktong makapagpapalusog, nariyan si James Banyaga ng lugar po ng Baguio City, sa bahagi po yan ng Kalakhang North Luzon. Ako po naman ang inyong lingkod, syempre naman walang iba kundi si kasanggang Inge Mark Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan. I love you all.

0: Programang kasangkat kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: at vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron ako maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. The Atom Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from that home appliances and furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
17: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
29: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
30: ECR Dry Goods Store.
29: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
30: ACR Dry Goods Store.
29: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: What's your favorite FM radio station? What's your favorite FM radio station? Radio Bandera Katarman.
1: Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan para malaman mo kung sino ka dati?

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 10 ng umaga. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
8: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibang dero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibang dero mo!

0: At ay, nabobol?
1: Uy, walang daanan. Kanina pa kayo tayo nahantay sa Tomas Morato.
0: Ako?
2: Ang
1: tagal mong maligo.

0: Songs brought to you by Truck ni Manong.
1: Truck ni Manong Pedrin. Ay na, nakakahilo.
2: Favorite line ko dito sa sulat na to, siguro yung kadahil, ay di lubos maisip ang kahahantungan sa kadahilan ng may hadlang sa nais simulan. Di ba may rhyming pa rin siya sa gitna?
0: Ano nga siya eh, hindi siya yung common na ano eh, way of writing ng singer. Kasi pag singer talaga, ano,

tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Pag hindi na magkahit.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi po pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasensi!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: sarado, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Test, test, mic.

0: oras natin mga kaibigan ay ganap na pong alas 11:34 na po ng umaga. At syempre po sa ating mga suking tagapakinig, ito na po ang ating programa, ang Hayag Programa San North Samelco. Syempre, kami otro ang iyo makakaupod.
1: Okay, maupay nga aga, Sir Mandy. Maupay nga aga sa atin mga MCOs nga namamati nga di sa 99.5 Radyo Bandera Katarman, and nag-iimulyan na sa atin Facebook Live sa Radyo Bandera Katarman. So, inyan programa Hayag sa North Samelco, and mababatian niyo ini every second and fourth Tuesday of the month. Medyo na late la, kay dapat 11 to 11:30. Medyo parang mga lutang pahami, kami nakaka, ano, namayaon ngayon. Sorry, so 11:30 na late kit. Medyo sad pa kami ni Sir Mandy. Kay, dari ka maupayanan atin. Kamutang, of course. Tungod sa pagbaya sa atin, sa natin ISD manager and akin boss mismo sa among department, si Sir Ramil. Ayun, ano ba ito niya na update, Sir Mandy? Okay, mapinga aga sa natin mga MCOs. May unungkit muna sa pagtaga power rate, of course. Medyo madaming mga pangutana good man talaga kay hataas good man ang atin rate yan. Although diri man good siya, ini ang pinakahataas na nga atin naging rate, kasi before nakayo nakit mga rate na

natabuan atin crisis sa fuel. So parang April, May, March, April, May, warigad masyado mga paghataas ng presyo kasi an price mechanism sa WSEM or an wholesale electricity spot market kundi in an merkado sa kuryente ada na hitatabuan palitan sa palitan baligya or pagpalit sa kuryente na hitatabuan WSEM nagkayon si Rasin parang ang era sa tingin himo parang naka-freeze. Parang during kasi sa time na make it crisis, ang era sa itong presyo, parang fixed. So, wara siya mga additional, wara siya mga talagang charges ng iba pa talagang niya presyo is fixed lang. May dala siya kung peran imo na palit, inila talaga niya presyo. So, wala siya kung hataas ang demand or ganun. Kasi sa presyohan kasi sa kuryente, hataas nga ni ang demand nagmamahal, di ba? Pag ang produkto talagang damo ang nangangahinanglan, nagmamahal kasi kulang ang supply. And medyo sa itong nga time, ginfix nira ang charge. And then, ang nahitabo liwat, tungod sa sobra siguro ang kapaso sa panahon, gihataasi ang demand sa kuryente, damo ang nangangahinanglan sa kuryente nga. Nagkayaon sin mga yellow alert and red alert, nakadumdumkit si ito niya, nagkayaon mga rotational brownout. So, pag mga ganyan pala na medyo nagsisikip ang dalan sa agihan sa kuryente, naghahataas ngayon si ito ang presyohan. So, medyo iniya na nga ni actually nga damo na reklamo sini nga atin nahitatabuan na sa pagtagapresyo sa kuryente pero anak lang ni siton hibabaton mayaon naman na siton pitad nga ginhihimo ang mga ada sa kongreso especially an atin representative from Northern Samar representative Congressman Edwin Ongchuan naghimo siya resolution nga parang gin para mabag-o ang computation sini nga mga charges magin papas on sa WSEM or sa wholesale electricity spot market. So yung mga formula siguro nira kailangan i pag-admin sa mga sa taga ERC sa Energy Regulatory Commission para man pumabor sa mga consumer ang mga presyohan kasi medyo talagang mabugat kasi for us for electric cooperatives medyo nakukurian kit talaga mag explain or magpahibaro talaga sininga mga increase kasi for us in our part although kami ang nagsusupply sa iyo kuryente ini siya talaga is mga pass on charges so hindi naman talaga siya nga tikang iton sa amon yung mga presyohan di talaga kami sito nakakapagbuot although may mga nagsusugad sa amon nga kamo an maghimo pitad iton siya is waray na talaga sa amon it's beyond our control na talaga kasi ang makakapagpabagulas si Ton, of course, ang ada nga naghihimo sa mga balaod. So, ang gobyerno gihapon, siguro kailangan ito nira tutukan natin balaod sa natin ipira. Ada na kasi ito ni balaod kasi ito. So, ang atin nala is di man liwat kit makapili permanente sin mga power supplier kay once nga nagpapakontrata kit, so di man tanan kasi nagbibid, di man tanan nag-join sa bidding, di man tanan liwat naka-qualified sa bidding process. So kung sino talaga naada nga mag-qualify or mag-bid, pumasok sa kung ano ang kinahanglanan natin nga kontrata, yun lang naman talaga. So medyo itong talaga ang kamatuuran sa pagtaga-kuryente. And lalo na mostly sa atin liwat mga nakakakontrata is ato sa Luzon. So medyo iba kasi ang computation once na from Visayas tapos ato sa Luzon na natin kakontrata. Kasi yun man liwat ang nagipagkontrata sa atin. Ato nga era, ato nga ni ngagin

0: permanentigin, may mention and sa tungunan na planta. Sad to say, wari man talaga liwat mag-joints and bidding process and I think EDC baitan siya na power supplier. So, yun yung may medyo makuri na part. Pero hopefully, kung may unakit mga generation companies here in Northern Samar na tagan kit sin may dasira ihatag sa atin nga bisan man pira ka porsyento ka megawatt kasi an demand sa North Samar is only 27 megawatt. So kadamo sin nagpo-put up didi nga mga renewable energy didi sa at sa Northern Samar and hopefully makahatag sila sa atin at least pira man na ka portion sa kanra megawatt nga gin ipoproduce. So, may man kontakit, may allocate sirang kuryente sa atin para medyo man makabulig sa atin, lalo na sa mga Nortihanons. So, yun po, yun lang atin update base sa power rate. So, nasa 15 pesos and 71 banto, centavos. So, konting tipid na lang, although mahirap dahil sobrang init talaga ng panahon. Siguro ano nala, hinahinay nala kit paggamit sa kuryente bisan kun mapasok good man dan dirikit na ilog na sa paso. Pero that's yun talaga yan ang atin rate is 15 pesos and 71 centavos. That's for the commercial and residential consumers, so including the SEPA consumers. So the 56.4% sa natin babayad sa kuryente is nahihangad dula sa mga power suppliers. Imagine, ang kanras itong generation charge sa atin 15 pesos na babayaran is 8.8 pesos pakado sa generation companies. So, half talaga. Katil nga sa natin babayad pakado sa kanra sa mga generation companies. And then, ang nangangadi sa North Samar is only 15. Percent sini nga ka bugusan. So 15% sa aton gibabayaran mo atin nga di sa aton. And then 10% or almost 9-10% nga to sa gobyerno, the VAT, the value added tax. Ito na nahihanga to sa kanra. And then we have 3% ito sa mga universal charges, the most controversial charges nga nakikita sa ating bill. So, naging controversial in isang time, naging implement and pag-pass on sa mga discounts na ginhahatag sa mga senior citizens and then sa 4Ps members or the non-4Ps which is below non-4Ps pero below sa marginalized, below sa poverty threshold. And yun ang iya ko, yun ang iya sayo nga medyo ginko question kay nano nga kailangan ang diri qualified mag-avail sa ito nga discount, sira ang nag-shoulder sa discounts nga ginahatag mo sini sa kanra. So, yun ang iya, yun yung parang medyo malaking question yan na sa mga consumers. Pero I think, an makakapagpabago na si itong libat ang Congress or mga naghihimo sa natin mga balaod. So nagsusunod la kami, nagpapatuman la kami, collecting agents lang kami, ginsusugo la kami sa gobyerno. So it's up to the government, it's up to our congressmen, sa atin mga naghihimo sa balaod to amend or to change the law. So, yun. Yun lang natin pontongada si taon nga mga universal charges. And for the value-added tax, of course, it goes to the Bureau of Internal Revenue. Actually, May mga naglalabis niya natin mga congressmen and other representatives from the APEC and Filreca to remove the VAT. Kasi parang double, ano na parang sige na lang the tax. So, yung VAT, hopefully, medyo malaking part, porisyento siya san at ginbabayaran kasi naabot siya 1 pesos. 2 pesos almost. So, 1 to 2 pesos. So, malaki din yung VAT. Ito siya parang ato sa government, sa gobyerno. So, yun. Nagkonting discussion na laki sa at bill kasi ito talaga yan naan. And, of course, yung the subsidies pala adto kanina akin story about sa mga senior citizens discounts and then sa 4Ps. The universal charges pala is yung mga charges na ginpapakolekta sa gobyerno, like yung mga projects nila, mga programs nila na ginpapass on pa sa atin. So, yun yung parang nagdodoble kasi ang ginpupunto dida, may nanganikit VAT that goes to the government, yung kakato sa BIR, and then, adi pa ini nga mga universal charges na mga programa sa gobyerno, yung mga renewable energy projects nila, mga rehabilitation projects nila, na ankan naging gagastos itong dida, ginpapasoon pa sa consumer. So, that's the universal charges. Kaya medyo doble-doble. So, yun yung ano, tapos, yun yung medyo ginko question. So, gini-explain natin na ini siya talaga ng mga universal charges is government mandatory charges na gin-kukolekta la sa Norsa Melco. So, we're just collecting agents just like any other electric cooperative or any distribution utility na i-remit naman sa PISAM and din sa Transco. So, mga government agencies ito. And for the subsidies naman, yung gimpapasoon naman na discount na ginahatag naman sa mga 4Ps and senior citizens, iging kakatuliwat ito sa PISAM. And then, tatagan nila kami sa PISAM kung pira naman natagan discounts. So, that's it. Yung subsidies and the universal charges, yun yung medyo controversial talaga na mga charges, lalo na nung kasagsagan ng implementation niya. Kasi marami talagang umalma ng mga consumers, especially in Manila, in Luzon, Meralco, na consumers. Kasi most of their consumers talagang wala nang, di na nakaka-avail sito niya mga discounts. Kasi wala naman nga ito mga 4Ps. Wala na din namang mga siguro, parang halos didila sa Visayas, Mindanao, Citon, and medyo damo. Kaya umalma ang mga consumers sa Meralco, kaya medyo naging maingay siya actually sa itong mga naglabay ng bulan, sa Mayo and sa Abril, kasi yun yung time na nag-implement kitsini nga mga charges. So, yun lang. Marikit questions, Sir Mandy?
1: May comment?
0: Mayaon. Ba't di ko mabasa? Sige, alayan na, Sir Mandy.
1: Ito. Hello po, mga tanala po sa Palapag kasi.
0: Mga brown. Direct naman kay Domingo. Okay, nakita ko na. So, hindi nga baga kay Palapag. Okay. Yeah, barangay. Okay. So, if may mga concerns sa mga power interruptions, you can call our hotlines para medyo mas madali na forward din yung mga complaints and amon mga linemen. So, an atin po hotline nakikita man sa natin Facebook page 0968-690-6150. Again, 0968-690-6150. So, or 0967-0148-4223. Again, 0967-0148-4223. So, pwede kit nga di mag forward sa natin mga complaints sa power interruptions. And yun yung atin ano hotline sa Nurse Melco para dayon natatagan narespondihan ang iyong mga complaints. So and by the way, speaking of palapag, magkukonduktok kami sa awan pinaka last sequential agma sa palapag, di ba, Sir Mandy? Again, sa mga taga-palapag, mapanas, gamay ang lapinig, magkakayaw kami annual general membership assembly nga pagbubuhatan sa Laliwan Gymnatorium, Palapag, Northern Samar. And registration will start from 7 a.m. to 12 noon. And then program proper will start at 1 p.m. And ginaaghat namon nga mag-attender kasi nga katitiro para mabatian niyo ang mga operations, mga operations sa institutional, technical, and financial operations sa Nurse Melco para makigsayod kita, mabaroan natin ang itatabo sa atin kooperatiba and mayaong pakitsyansa nga magdaog sa atin mga paraffle, makit mga papremyo nga napulo katawo nga magdadaog sa 5,000. So 5,000 each para sa napulo katawo. And then tumataginting na 50,000 for the grand prize winner. So atender kita, bahin kita na swerte na mananalo. And sa first 100 registrants, yung pinakauna na 100 katawo nga magpipila will receive 5 kilo sack of rice. So,
1: first 100 kilo, ha? First 100.
0: So, may mga konting ano lang kami kay 7 a.m. and starts the registration, and then may mga complaints na nakadi kami 7 a.m. kaya nung awari na kami paka-avail sa bukas. Unfortunately, may nauna pa sa iyo magpila. As early as 3 a.m., 4 a.m., 2 a.m., nakada na sila. 5 a.m. So, waray na talaga. Even if we start exactly at 7 a.m., di rin na kita talaga makaka-avail. Kaya pag-abot na yung ato sa 7 a.m., may na mga nauna sa iyo sa pila. Kasi first come, first serve. Itong siya. So, and that's it. Yun lang ang atin update. And then, so again, sa mga taga-palapag, mapanas, gamay ang lapinig, ginaaghat namin ka mong mag-attender sining amon atin agma, and magdarala ka mo valid ID and then statement of account. Kung nakangaran sa imo asawa, okay la, sa imo nanay, sa imo anak, okay la, lihat yun, paparegister namon, yung kakarawat ito namon yan to. Pero mas maupay good, ikaw mismo, para waray na damo nga question, ayaw, waray na damo nga problema pag-abot nga to, ikaw mismo mag-attend. And again, remind lang natin na natin mga diri pwede ang ginpapadara sa mga kapitbahay, mga kakilala, mga kasangkayan, diri po siya pwede. Huwag na kahit magsayang pagpila. Kailangan po nakarehistro sa iyo or sa iyo good pamilya. Yun lang ang amon. Asawa, okay. Wala problema. Anak, okay. So, yun lang po ang atin, pahibaro. May unong san atin, pagtakakuryente. And for the scheduled power interruptions na humampalan in GCP last Sunday, hopefully, wala pa sira otro another power interruption.
1: Kala ko meron.
0: Ayaw naman, ayaw. So, yeah, hello, Sir Roldan, watching the from Los Angeles. Wow. Hello, Katarman. Okay, Sir Roldan. Ayun, so thank you so much. Yun lang po ang natin update bahin sa pagtaga-servisyo kuryente. And thank you ngayon sa mga nag-join sa atin agma, sa atin agma sa branch 1 and branch 3 and branch 2. Pinakalas na mo na sequential agma was in Allen. So, that's for branch 2. Sobrang successful. kadamot sa nag-attend and although mapasok la pero nagsyaga pumila and naki-join sini nga atin katitirok, so thank you so much and hope na enjoy niyo ang snacks tapos na enjoy niyo yung cash na pangkaon. Oo, kasi may iba, hain man maman amon food, lunch, yung ginhatag namon nga cash kasi hindi na nam kaya talaga nga pati food talaga sa bitbiton namon. So we give the MCOs, instead of food, cash na lang. So, adun mga taga-Mapanas, hagrayuan lugar, pwede man siguro magbalo na lang kamo sa iyo pang lunch. Although maghahatag kami pang lunch niyo, 200 pesos kaya lang, pwede man magbalon. Pwede magdara food na lang. Oo,
1: para na lang,
0: imo na lang 200 pang pamasahe mo. So yun. So thank you so much. And salamat sa inyong pagpamati sa ating programa Hayag. Dito sa Norsa Melco. And lauman kong sa sunod sa nanakit. July na, Sir Mandiano.
1: Yes,
0: ang bilis ng panahon. So, lauman ko nga sa July, ada naman kamo para mamati sa amon mga updates pahin sa pagtaga-servisyo kariyente. So, ako po niyo naging kaupo, the Flor Liza T, an information officer sa Norsa Melco nga naghumalatag sin maupay nga aga, udto sa ato niya talan. Udto na ngayon. Alas 12 na. Thank you so much, Sir Mandy.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: Skin disease gaya ng psoriasis, tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: One. Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide. Nationwide.
0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa minaw.
2: Gluta para sa kintab.
0: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap.
0: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
0: Sa inyong mga lugar, hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
2: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
2: patotoo,
5: karanasan,
2: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
5: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating balado doon, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rise Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre ang ating 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, mga kaibigan, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, maganda nga po.
0: Yes sa po, mali. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nang Kinsan.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Feli,
0: F-A-L-Y. Ah, si Nanay Feli. Okay, ng General Santos City sa Mindanao.
1: Nagtawa ko dyan kahapon.
0: Opo.
1: Wala masyarod dyan dito magbili. Wala tayo makabili niyan.
0: Wala po doon sa nabanggit po nating mga butika?
1: Rodyon lang man yun. Wala masyarod dyan.
0: Wala sa Rodyon, Jensan. Doon po nanay sa ano? Ano po?
1: Isa lang na Rodyon na punta ng anak ko.
0: Doon po nanay sa ano? The Jangas Drugstore, saka sa Esrin Pharmacy.
1: Saan yan? Anong state yan?
0: Ang nakalagay lang po dito nanay sa akin, General Santos City, Esrin Pharmacy, Rodyon Pharmacy, at The Jangas Drugstore.
1: Yan,
0: opo.
1: Ano pa?
0: Esrin? Ezrin. Esrin.
1: Ezrin. Esrin.
0: Hindi po nanay. Esrin. Ezrin.
1: Dadalhin

0: Easy R
1: po.
0: Double
1: E. Mo nakalakadito.
0: Opo. Sige po nanay, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries yan na malagyan po uli dyan sa Rodjon, sa Rodjon Pharmacy para mapuntahan po ninyo nanay. Pero pwede po kayong mag-order, pwede muna.

0: Diyan po naman sa Davao de Oro. Diyan po sa Mongkayo. Sa mga taga Davao de Oro, mga kaibigan, diyan po sa Mongkayo, Northern Drugstore, available po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa mga taga Surigao del Sur, sa Caguait, available po yung ating po namang Rice Coffee dyan sa Guyongcos Pharmacy, Parba Drug, Mergrace Pharmacy, dyan po yan sa Caguait. Diyan naman po sa Surigao del Sur, Tandag, available naman po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan sa Yvonne Pharmacy, FNH Pharmacy, and then sa Avian Pharmacy, mga kaibigan. Yan po, mga kaibigan, napakasaya po namin i-announce ito, mga kaibigan, dahil yung ating mga kabubayan po naman sa Mindanao ay pwede na pong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro, mga kaibigan, sa mga taga CDO, available lang po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa Guno Pharmacy, Zen Pharmacy, Farmacia Santo Rosario, available din po dyan sa Save All Pharmacy. At sa mga taga Ginguog, available din po yung ating punawang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan sa A&E Pharmacy. Dyan naman po sa mga taga Villanueva, available naman po yung ating Rice Coffee sa Shellu Pharmacy. At dyan po sa Misamis Oriental, Taguloan, Misamis Oriental, available po yung ating Rice Coffee dyan sa CM Pharmacy. At syempre, mga kaibigan, sa mga taga Bukidnon, sa Manolo Fortich, kay Real Pharmacy, GM Pharmacy, at dyan po sa Malaybalay, Bukidnon, ang ani po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay available po dyan sa Farmacia Catalia. Pabalikan natin yung iba pa nating mga lugar. Dyan po naman sa Mindanao, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ito po, si Juliana Purapinyan.
0: Ano po pangalan, nanay?
1: Juliana.
0: Juliana, okay po. Taga saan po kayo?
1: Dito po sa Bacolodyo, Bula.
0: Bula, Camarines Sur.
1: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 69 po.
0: 69. Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating Rice Coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba? Nanay?
1: O?
0: Matagal na po ba kayong umiinom ng ating Rice Coffee?
1: Oh, matagal-tagal na din po para natigil po nung ako'y atakin ng high blood.
0: Okay po. Nanay,
1: pinagpatuloy ko ulit ngayon.
0: Pinagpatuloy. Okay po, nanay. Nanay, ano naman po yung mga nakikita ninyong pagbabago sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating Rice Coffee?
1: Ay, yung naramdaman ko po, ako'y palaging napapabawas.
0: Maganda
1: tapos,
0: po yun.
1: Laging umuotot.
0: Mm-mm.
1: Tapos, madalas umihi.
0: Mm-mm. So, maganda po sa kalusugan yun, yung mga nararamdaman niyo pong yan, nanay?
1: Ano po, hindi naman po yan masama. Kahit nagme-maintenance ako ng gamot.
0: Wala pong problema, nanay. Mas maigi nga po yun na pinagpapatuloy po ninyo yung maintenance po ninyo habang kayo po umiinom ng ating Rice Coffee.
1: Opo.
0: Maigi
1: kasi po
0: yun.
1: Masarap naman kasi ang lasa ng Rice Coffee.
0: Tama kaya po. Tama po yun. At maganda po sa kalusugan. Nanay, kung kayo po ay...
1: Yung naramdaman ko po noon, lumiit yung tiyan ko.
0: Wow. Bakit po malaki yung tiyan po ninyo dati?
1: Eh, dati po, malaki na ang bilbil ko.
0: Tapos?
1: Tapos, medyo bumawas. Tapos yung pinagbawas ko po, yung parang sipon, yung huling binawas ko.
0: Mm-mm.
1: Parang sipon na malapot.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung amoy, parang tae rin.
0: Okay po. Pero nanay, feeling po ninyo, yan po yung mga basura sa loob ng ating katawan. Tama?
1: Po.
0: Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat po na ilalabas po natin every day. Dahil malaking...
1: Nagito akong nakikinig sa programa nyo.
0: Yes. At nakapapakinggan nyo po yung mga paliwanag ko sa inyo.
1: Opo.
0: Diba? Tama po yung sinasabi po natin.
1: Oo.
0: Yes. Dapat po ipagpatuloy nyo lang. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo, nanay?
1: Ako lang naman po kasi mag-isa lang ako sa bahay.
0: Ah, mag-isa lang po kayo? Wala po kayong kasama?
1: Wala po yung mga anak ko, nasa malayo. May kanya-kanyang trabaho.
0: Mm-mm. Okay po. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Bula?
1: Doon po sa grocery ni Cristobal.
0: Okay. Meron po ng ating rice coffee?
1: Medyo mura nga doon kaysa iba.
0: Magkano yon sa kanila?
1: 165 po ang isang karton.
0: Ah, very good po yan, nanay. Okay po yon. At least po, may mura kayo nabibilhan ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Opo. Nanay, meron po ba kayong nakwentuhan dyan sa mga kapitbahay po ninyo?
1: Oo, ito nga, ang kapitbahay ko po, naggagamit din ng rice coffee, yung kapitbahay ko.
0: Mm-mm.
1: Oo. Pinagpapatuloy din niya.
0: Mm-mm.
1: Kasi naririnig naman daw yung nasa programa niyo.
0: Tama po, tama po. At least po, nanay, meron din po kayong nakukwentuhan, nanay. Nanay, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa ating mga kababayan na hindi pa umiinom ng ating rice coffee?
1: Sabi ko nga po, mag-rice coffee kayo. Kasi buti naman kako daw yan sa mga sakit.
0: Mm-hmm.
1: O kaya... Nag-ano din sila.
0: Umiinom din?
1: Umiinom din.
0: Opo. Ilang beses po kayong umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
1: Tatlong beses nga po.
0: Tatlong beses, opo. Maigi po yun, nanay. Maraming maraming salamat po. Nakailang karton na po ba kayo?
1: Ay, umpisa pa noong ako hindi pa po na-atake. Binting ka na siguro yung naubos kong
0: Tama po yan, nanay. Anyway po, nanay, ipagpatuloy lang po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Po yun din? Nakakababa ng potassium?
0: Nanay, kailangan lang po ninyong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. At iwasan natin yung mga alam natin pagkain na makakapagpataas ng tawag dito, ng blood pressure, ng cholesterol. Iwasan natin yun.
1: Yung naramdaman ko po kasi mababa yung potassium ko tapos yung cholesterol ang mataas.
0: Yun nga po, nanay. Dapat po kailangan po nating asikasuhin yun dahil sabi nga natin kailangan po may ginagawa din tayo sa atin po namang kalusugan. Hindi lang po natin kailangan tawag dito, iasa lahat doon po naman sa ating produkto, nanay. Ang maaring mangyari po kung sumobra tayo sa potassium, nanay, bibihirang kaso. Kadalasang nararanasan po lamang ng mga taong may karamdaman o sumasailalong po, lalo na dun sa dialysis. Kung sakali pong mapasobra sa potassium, maaring makaranas ng pagsusuka, pagliliyo o kaya ay yung cardiac arrest na tinatawag natin dahil sa irregular na pagdibok ng puso.
1: Ako nga po yung magkasakit, may kasabay na pagsusuka yung naramdaman ko.
0: Opo, yun? Sumobra po kayo sa potassium, nanay.
1: Tapos sakit ng ulo yung naramdaman ko.
0: Gaano ba dapat karaming potassium ang kailangan ng ating katawan? Dapat po yung mga nasa hustong edad, sabi po naman sa pag-aaral, dapat po mga 3.5 grams. Maaari po rin magbago, depende po sa kondisyon ng nararanasan gaya po ng pagbubuntis, katandaan.
1: Hindi pa nga ako natigil ng follow-up check-up.
0: Dapat po makapagpa-check up na po kayo uli, nanay. Makapagpatingin na po kayo, nanay. Opo. Yung atin po namang rice coffee, nanay, makakatulong po sa inyo para po naman gumanda yung kalorya. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po natin.
1: Basta po, nung ano, nag-umpisa na ulit ako, medyo nag-okay na nga yung ano ko. Yung
0: pakiramdam.
1: Ano?
0: Pakiramdam. Alin po yung umukay?
1: Result ng ano ko, yung ano nga, nakakalimutan ko.
0: Ah, yung ano po ninyo, yung pagpa-check up po ninyo, yung tawag dito, yung blood chem.
1: Pagpa-check up.
0: Blood chem po ba? Yung blood chem? Laboratory?
1: Yan, yan po.
0: Okay.
1: Okay naman po yung ano ko, laboratory noon.
0: Ah, nung uminom na po kayo ng ating rice coffee, umukay na po?
1: Nagbawas na nga yung schedule ng ano ko, check up.
0: Mm.
1: Dati 3 months bago sundin.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, nagbawas na. 6 na buwan na bago naman ako mag-check up ulit.
0: I see, so, opo. At least po, nanay, umukay na po kayo.
1: Oh, medyo okay na po. Hindi ko naman nararamdaman yung hilo.
0: Mm-hmm.
1: Yung sakit ng ulo ko.
0: Opo.
1: Oh. Kaya siguro nagkakatulong-tulong na yung gamot saka yung rice.
0: Mm-hmm. Basta, nanay, ituloy mo lang yung ating rice coffee, nanay. Mapapaganda po yung kalusugan po ninyo. Masabi nyo nga po, nung uminom na kayo ulit ng ating rice coffee, gumanda na.
1: Ayan nga po ang ano ko, hindi na ako nag-iinom palagi ng kaping ano.
0: Ordinaryo.
1: Yes na lang po ang gagamit ko.
0: Rice coffee
1: minsan
0: na lang.
1: Minsan nga po, ayan ang ano ko sa gatas.
0: Mm-mm.
1: Pinapalabo ko sa gatas.
0: Oo, okay lang po yun.
1: Ayaw ko naman ang uminom ng pure na gatas.
0: Mm-mm.
1: Kaya yan ang ginagamit ko, rice coffee.
0: Opo. Sige po. Wala na po ba kayong ibang katanungan, nanay?
1: Oh, yan po kung ano. Makaka-ano po yan na ano.
0: Opo, opo. Actually, nanay, makakatulong po. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Sakit sa katawan.
0: Opo.
1: Yung may sakit sa tuhod.
0: Yes, nanay. Yan po, sabi nga natin, cleansing yung ating rice coffee. Kaya nagagawa ng paraan po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yan nga po.
0: Apo.
1: Kaya lang yung anak ko noon nung ma-atakin ako. Baka daw kasi yun ang nakasama sa ano ko. Kaya daw bumaba yung potassium ko, nagparainom daw ako ng rice coffee.
0: No, hindi po, nanay. Mas maigi nga po dahil nutrition po yung nakukuha po natin sa ating rice coffee. Mas maigi nga po na tumataas yun.
1: Nga, kuya boy, hindi naman kakuyan daw makakasama. Kaya pagpapatuloy ko kakuyan. Mga herbal naman kako yung ano yan.
0: Yes. At nakita nyo naman po, nanay, di ba? Na umukay yung laboratory po ninyo nung uminom na kayo na naman ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Yes. Dapat po ituloy-tuloy lang po natin talaga.
1: Kaya lang po ipinpapatuloy ko. Baka sakaling sa pagpa-check up ko, okay na lahat.
0: Mm-mm. Magiging okay po yung lahat, nanay. Yung mga ano na to, kapag tuloy-tuloy po natin iniinom yung ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Sige po.
0: Maraming salamat. Nanay Juliana, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Opo. Salamat po.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.

Duli-duli pa rin tayo sa ating namang kwentuhan. Again, balikan natin yung mga lugar dyan sa Mindanao na available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao Occidental, mga kaibigan, dyan sa Malita, Davao Occidental, pwede na pong mabili yung ating Rice Coffee dyan po sa Janbel Pharmacy. At sa mga taga Digo City, Davao del Sur, available na po dyan sa Shopamore Variety Store at MGM Pharma, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao City po, mga kaibigan, available po dyan sa Lizel Drug Store, Bankirohan Drug Store, at syempre dyan sa Davao del Norte, mga kaibigan, sa Panabo City, Davao del Norte, available po yung ating Rice Coffee dyan sa Chris Lou Pharmacy, Farmacia San Dabian, at dyan po sa Carmen, Davao del Norte, mga kaibigan, available na din po yung ating po namang Rice Coffee dyan sa J. Dano Pharmacy. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga kaibigan, makakabili po ng ating Rice Coffee dyan sa Farmacia Erenor. At sa Tagum City, Davao del Norte, mga kaibigan, dyan sa Premier Drug Store, Eggs Pharmacy, Alvon Pharmacy, Jolly Pharmacy, Jolly Pharmacy, Jelly Pharmacy, Jal Pharmacy, Ermac Drug Store. Lahat po yan sa Tagum City, mga kaibigan. And dyan po sa Davao Oriental, dyan sa Lupon, Davao Oriental, mga kaibigan, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan sa Butika Lisa. Sa Mati City, dyan po sa Davao Oriental, mabibili po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa Madang Pharmacy. At sa mga taga Maco, Davao de Oro, available po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa G-Farm. At dyan po sa Nabunturan, Davao de Oro, available po dyan sa 5R Drug Store at Farmacia Trinidad. Mga kaibigan, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Mindanao, mga kaibigan, kaya po naman sa ating mga kababayan, yung mga kababayan po natin from Mindanao, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. At sana po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating Rice Coffee para po naman kagaya po ng ating mga kababayan na napapakinggan po ninyo dito po naman sa ating programa, ay maranasan na rin po ninyo ang kagalingan ng ating po namang Rice Coffee pagpatungkol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623, mga kaibigan. Available na po sa Davao, Davao de Oro, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, at Davao de Oro ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

0: Tawag niyo na po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Again, mga kaibigan, available na po sa Mindanao ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, tayo po ay kapos na naman sa oras. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dimosyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa?
11: dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
17: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. They make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarma Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarma.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
20: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
19: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
20: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kolon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
20: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
19: Yan.
20: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
20: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
20: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
24: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
25: Heto ang pinakabago.
26: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
27: Wow! May bago na namang Best Cafe!
25: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
27: Wow! Gusto ko yan!
25: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
27: Nice! Walang asukal!
25: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
27: Pampasexy!
25: Pampamacho!
27: Pampahealthy!
25: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
27: Perfect!
25: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
28: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly.
32: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
33: Halina dito sa
1: Easy, a dry goods store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan pinoproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: basta radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own. Make it your home. The At Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-proof reproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
6: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
6: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
20: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
20: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
28: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
29: ECR Dry Goods Store.
28: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
29: ACR Dry Goods Store.
28: ACR Dry Goods Store. Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: kanturan.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: bida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan pinoproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
6: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
6: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
30: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
31: ECR Dry Goods Store.
30: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963 0855979 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
31: ACR Dry Goods Store.
30: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock and country, Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my choco mix.
1: My choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampa-sexy!
11: Pampa-macho!
13: Pampa-healthy!
11: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural.

0: Tamayo, Santa Cruz Marindo.
1: Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng malt kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng malt kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Malt kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibang dero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo.
2: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: and San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system

0: dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasensi!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
15: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidanzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.

0: Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
15: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
16: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
17: ECR Dry Goods Store.
16: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
17: ACR Dry Goods Store.
16: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Saradyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
2: Basta radio, ibandera mo.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: This is the mix of Dealistor Remix.
3: Emergency,
4: Norte, kasama si Papa Prince.

Oras mga kabargada, ay kabargada, kabandera. Sa buong kapulan ng Pilipinas, eksaktong alas 6 na po ng umaga. Pasensya na, late si Papa Prince umentro ha. Ay, importante, nakapasok pa rin tayo. Yan pa rin ang mahalaga mga kabandera. But anyways, isang maganda. Pagod yun ha. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarmay. Oo! Hindi tayo live ngayon sa Facebook, mga kabandera. Mahina yung internet natin ngayon. Radyo-radyo lang muna, ha? Oo. Pero mas maganda sana kung may live, eh. Kasi yung mga listeners natin doon, baka kanina pa nag-aantay sila, wala silang nakikita. So, Papa, pero nasasaan ka na ba? Where na yun? Sorry. Kasi nagkaroon tayo ng ano. Nakakaramdam tayo ng paghina ng signal ngayon sa ating internet connection, mga kabandera. Kaya, stipot lang kayo dyan, ha? Habang kayo ay nakikinig sa programang Gising Norte. Yung mga hindi pa gising sa mga oras na ito, gising na, bango na. Araw tayo ngayon ng Miyerkules, June 24, 2026. Happy birthday sa mga nagbe-birthday, happy piyesta sa mga nagpe-piyesta. Oo, hinihintay ko talaga yung internet natin, hindi pa rin bumabalik din. Parang ayaw niya sa atin eh. Hindi ko alam, may kasalanan ba tayo? hindi ko naman sila minumura eh. Baka sabi minumura ko yung mga nag-aano sa signal natin. Baka nagkaroon lang sila na pagkaputol ng internet. Hindi, mayroon yun, di ba? Yung internet pala natin, mga kabandera, dumadaan daw yun sa karagatan. Oo, ganun pala yun. Yung akala natin wireless, di ba? Pero yung mga internet pala natin, nasa karagatan daw yun. Kapag nawalan ka daw ng internet, may possibility na nakain daw ng pating. Yung wire. Hindi kaya nabagsak ka ng ano, ng buntogon, San Juan, sa barko. Oo, natuod ka. Diba, nanonood ba kayo sa Facebook, mga kabandera? Ganun daw yun. Pag sakaling nawalan kayo bigla ng internet connection. Bukod sa pinutulan na kayo. Good morning! O, yung ating linya, pwede kayong tumawag 0969-071-6213, mga kabandera. Once again, 0969-071-6213. At di rin makabati, bungol siya. Oo, kakuang-kuang pa, Perminal. Paulit-ulit again. At syempre, si Papa Prince po ang nakakasama ninyo sa mga oras na ito. Yung tipong Papa muna, Prinsipe pa. Diba? Raikoto in one, mga kabandera. Oy, batiin natin yung mga pedicab, tricycle driver, van driver, bus driver. Ano pa, jeepney driver. Oo, yung mga umaantabay sa mga oras na ito, tag-aabang sa programang Gising Norte kada aga. Of course, yung mga establishment, especially yung mga kantin, ano yung mga kaunan, kada aga, ging kakaong-kaon ninyo, palibasan ninyo asawa nga iyo ging kikinaon, kinaon ninyo hilaw, luto ala mo na. Nanood ako na si pagluto, Papa. Depends on you kung paano mo siya lutuin na makakain mo siya. Pero sabi Papa Prince, yung asawa ko, kung nakakain ko daw kahit hilaw. Sana all. Nano sekreto? Madirig ka lang kung hindi pwede mo nakauno. Bao ba? Kasi ko iba. Iba kasi ako iniisip. Oo, hindi ko sukat akalain na ganun pala. Anyways, parang yung natutunan ko, masagad na ngayon, mga kabandera, ha?
parang feeling ko matuto yan. Kaya nga, pag nagaano ako, pag pumapasok ako dito sa programa ko, talagang may iniinom talaga akong tubig. Bukod sa nag-iinom rin tayo ng kape, mga kabandera. Ano ba yung iniimo daw, Papa Pres? Siyempre! Best Cafe Green, mga kabandera. Gaping wara palpitation ng Dermas Lom sa iyo, sorok, sorok. Mapapalit ito ang sangatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarman. Ha? Bungol ka? Paulit-ulit again. OSHA 6:05 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Gusto ko, chat-chahan muna tayo ha, mga kabandera. Kaya mga lolo, mga lola, chat-chahan. Ah!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman T6 Norte kasama si Papa Rex.
1: Magandang morning! Ayan, nagbabalik si Papa Franz. Papa muna, Franz. Sa wakas, nagkaroon din tayo ng live sa Facebook. Maganda talaga yung try and try. Until you succeed pa. Until you die. Napasok na rin sa wakas. O siya sa mga nanonood sa ating Facebook live. Malayon man pag-share, hindi rin mag-share. Hindi rin magiging maupay ang kaagahon niya na nga agad. Kaya mag-share na ka mo kay sala mo kay nakakulaw ka sa live ni Papa Pro. Yeah. Hello, good morning kay Cecil Torla Montibon. Yeah. Good morning watching from Barangay Bagakay, Bungto, San Palapag. Hello. Yeah. Opay nga aga sa iyong atanay. Yeah. Magsugan man taga Sitio Maysulo, Barangay Bagakay. Oo, especially kay Nanay Alda. Yeah. Mga permi nagkikita na mamati siningaton taramdaman.
2: Pagmata na, kay aga na.
1: Yeah. So, alam ko lang dito maglagay ng echo. Lalagyan ko yun ng echo para sa mata na, aga na. Ting umaga, mahirap talaga gumising. Nararamdaman ko yan, lalong-lalo na kung napapasarap talaga yung tulog ninyo, mga kabandera. Parang ayoko munang bumangon, Papa Friends, kasi nagpapalakas pa. May ginawa tuwing umaga. Yung may mga asawa talaga, mahirap talaga bumangon niya. Kasi alam mo na minsan, mga kabandera, oo, nag-ano sila, naglalaro. Hindi ko alam kung anong klaseng laro. Tagwa, maupay nga aga mula kay naman, kay Edmond Sapa. Maupay ka pa aga-aga, may sapa ka na. Pwede ka na alugan, ano? Iniinom ka? Naiinom ka ba, Edmond? Pwede ka na mo inumon? Orasin na... Amo ka uhaw. O siya, pag-share na kami sining aton live, mga kabandera again. Share na agad niyo yun nga live na to. Kaya pagdinorot. Bakani kay mahusay ka di kang gwapo, di ka na siya. Bakani naman kaya niyo DJ Giraxuti. Di ka maaram mag-share. Ayaw kami sito na yung mga batasan nga sad sito. Pag-share kami, ikaw nga sabi nga, share your blessing. Kaya may blessing ka man, i-share ito. Dere kay inagninilogaring kala, kalamay ka pa. Maragad lang ako nung lugaringa. Sos man daw ay ngakit naman. Hindi rin maupay naman yung minaabat yan ang kagahon maaram. Masool anim dughan. Kay waray ka sa lapi. Malipong anim ulo kay waray ka sa lapi. Andaw ginoo paraptas man daw. Yan yung pinakamasakit sa lahat mga kabandera. Oo, yung tipong kahit wala kang sakit, nagkakaroon ka talaga ng sakit. Kapag problema mo talaga ang pananalapi. Pero bagaw pa nga ni mga kasangkayan, once nga makasalapi ka nga, tapalan ka doon. Salapi, nabubulong anim karamdaman. Especially good ani yung mga nanay. Sa'yo itong perme problemado kung paano makakapurot o makakaagisin salapi. Sana all ginaagyan. Sanglit ka mo, kung mayan mang ka makapas bumulig san iyo mga kaganak, mga kasangkaya, buligin nala niyo, ha?
3: Aray ko.
1: Maraot kasi ito nga iyo, lagi niinan to san iyo mga kaganak, bisan mo kung mayaong kamhigayon. Especially kung nahuraman na niyo mga kaganak, mayaong kamang kwarta, imogin papahuram, dituload sa imo mga kabarkada, napainom ka pa. Pero sa sarili mong kaganak, diri ka na gastos sin kwarta. Ito ang laan masuol sa buot. Masuol sa katotohanan. Pero nahinanabo sa realidad nga kinabuhi. Tama ka daw ko no, Papa Prince. Hala, nag-share na kam, waray. Ay, kukulwa ko kaya din eh, kasi yung nag-share. Ay, Aba daw, tulog pala, nag-share tulog. Diri pa nadadagdagan, diri pa nadadagdagan. Pero kam nga nagkukulaw yan ah. Ay, damo-damo, ha? Tapos wala man lado na click. May click-clickan. Aray ko. Mata na mga kasangkayan ko sa kahanginan. Ito, nagpipiniyong piyong kay horong-horong kagabi. Nagpakainom, nagpakatagay, simbahal nga to ba? Nagpiraman. Hindi ka palit si ton sa kakontiner. Sa kanuybihan lang. Maraot liwat iton mga kasangkayan nga. Bagaw pa nga ni... Nainom nga ni Cam todo-todo. Kaya todo-todo liwat sito ng isog sa iyo sa niyo mga misi. Ito, danay, diri na kam nga nga turog san iya taki. Dito na kam nakaturog sa gawas mismo sa niyo mga panimalaya. No? Kadelikado sito, kay tingali o nina, pagtripan kam sa gawas. Diba? Kay hurong-hurong ka, malibaw may ka-cellphone. Kuha on time kay wala ka man ni aragbad kay nakaturog ka man. Mao ito nang gina kakahadukan. San mga paraghebeg? San mga paraghuyong? San mga paragtayong? Boy, Papa Prince, aga-aga pag inadali mo naman ko nito mga paragtagay. Oh, sorry. Sorry na, baby ko. Kung napatagay man, hindi na ho mauuli. Di ka na good mga ka-otro kay Danig. Iba panumpa ka na nga pagso sa mga asawa. Pagsaan! Kadiri ka na magpaparag-inom. Kay diri na... Mauta, may iba ka nagsasaan nga diri na mainom. Pero papitik-pitik. Papitik-pitik. Ito, nalusot lagi ha pag-inom. Diri nakakulaw ng asawa. Aray ko! Ay nga, kit, Mariette. Diri...

0: mga gusto mag-comment dyan. O huwag kayong tahimik lang dyan. O para ito, hindi ba yung kamay stroke? Galaw-galaw! Galaw-galaw, i-type na! Kung gusto mong i-type sa ating comment section, mabasa naman natin yan. O, mamaya may stroke yung kamay niya. Hindi na yung gumalaw. Hindi ka na makausaw. Alam mo, pakala mo kasunod na kukan, mauusaw pag mag-boot ka. Ano ka yung banggit eh. Atanan, hindi ko nang ibabanggit ko na ito mga tao. Oh, nanuliwa, kalamay ka pa manliwa. Mamamataon ta muna, anay nga mga kaanayan, didi. Oo. Pagkamata na itong mga ngiskwi, Ito magtatrabaho sa opisina, pagkamata na ka. Ha, mga kasangkayan.
1: Good morning!
0: Kay bangin kang kahiblungay. Hindi naman bagong taon para kahiblungay. Wampa, basta, nanuban nga rin sini. Bangin kang mayon mag-ampo. Mag-ampo. Mayon manarangin sa iyong kuan. Makaturugon ka nala forever. Diba? Kahadok-hadok manudi. Delikado ito nga makaturog ka forever. Kaya malay mo, makaasawa ka pa. Diri ka nalang makaasawa kaya naginaturog ka nala. Diba? Mo pa ito nga makasikasian sa iyong atawo. Mga kasangkayan. Kaya makasikasi ka nga ni dama ni mo kwarta. Makinaturog ka nalang ni waray ka sa lapi. Wala kay Arnelis Pilimbergo. Good morning, Idol. Oy, good morning. Nanuman, gaya na ka pala. Nag-inanano ka.
1: Good morning.
0: Maopay na adlaw sa tanan. Adlaw. Wala pa nga buburot din yan. Sudan. Adlaw na. Eme, joke lang. Huwag ka naman dumumot sa oral darumutay. Guys, oral sari ay lain hindi din. Maram ka naman sa ning Papa Prince nga. Hiwa diri nakukuha. Nano nga aran sini diri. Nano ini diri natatadong danay. Barason. Shoutout ka na Axel. Nga malilit na. Kaya maiha mangiwakiwa. Tampa ah. Good morning. Oh, dahil ba mga kuano? Ala, pag hinay-hinay lang ng pag ginawa-kiwa, kay Nano na Nora, malilit ka na, di ba? Sa mga hiwa sa ninyo, mga eroy, mga magliya perme. Matuhay-tuhay ng mga pinawa-kiwa, kanina ka pa pag ginawa-kiwa doon, hindi ka na humanala. Pag pinarigo, tagsa ka oras ka na parigo, mali-mali ito. Harani ni skwilahan. Maparigo ka nga. Ito to hayang parigo diretsyo. Ayaw na pag nano-nano pa iyo. Ginihinimuhin mo siya siya. Iha ikam. Maparigo nga ni kam. Kinanglan laksihan niya. Diba? Especially yan. Iba nga ni kasi. May aksan to classmate mga kasangkayan. Nga. Ani balay. Ada na mismo sa eskwilahan. Pagsulot na gula sa gate. Pero mo ka nano ka late perme. Kung sana mo maestra. Ba? Pula ano? Ani miskwilahan. Yan na ala sa gate. San pasulod. Perme ka nalilit. Kay nano ka. Kay natapod man. Yan na laan. Eskwilahan. Diba, masulod na lang siya. Tanay nga ni Python, di repeat na parigo ha, nasulod. Oo, okay. Pita pa, yan na alapag. Pero naman, nun yung resist, pwede po marigo yung pasuan. Oh, sabi ni Kayaon, ada Bagyo, diba? Mayaon, si Francisco, pero di rak maaram kung hain na dami. Kamo, listo kam? Oo, ay, ranas ko iton, sadto, ha. Maliyak, nanay, ulang nala ito. Matangga, maubos ang gasolina. Base di rin na magniliya, di ba? Okay, gibaray itong pag pinamati nga yung nanay, malang makinag, ngulngugi. Sa nata nanay, gingulngugi na agad mo. Ay, nagkansin Lia, kaya nagingiwakiwa na nga niya, sige ni Papang Nilia, Lia. Siyang litlog, di nalagudak na himamao, di ba? Mayon si Taniyo, Iroy. So, sobrang yung pag-inapura kay gililiyay, dahil hindi ka na himamao, ma. Nasisina ka na nalugod. Yeah. Ikaw, pag nasisina ka, masugan na yung... Ano? Masisina ka? Yeah. May gana ka pa masina? Ikaw na nga niiningasala. Kadiri ka nagmamata sinaga, kaya puro mo nalang pagpinira. Kada nalang itong gabi nga nag-inuyag ka sa inyong cellphone, diri ka na nauhunda. Ika nakakulaw ka nga ng inyong cellphone, diri mo na naibubutalo. Bisan mga hugason, pag-alog sa balay, diri ka na nakapanginano, kaya puro ka nalang pagsinilpon. Al mga assignments sa inyong eskwilahan, diri mo na naihimo, kaya pagkukuha nagsisinilpon ka nalang. Ika danay ka pa, nagmiminura-mura. Pag... Eh, nag-iinim LML ka, diri ka na nauhunda. Di ba, mga satsipan? Panginanoon din sa balay, dire ka nanging inano. Yeah. Anim po na ka, nakulapin may gininilaw mo parang po na. Yeah. Ano, mayaw ka katulong. Diba mo, itong mga linyahan, yeah, sa itong mga eroy. Yeah. Sanglit, kahadok-hadok bang ka. Yeah. Inan niyo mga eroy, mga nag-iisog-isog na. Okay, bagaw pa nga ni mga kasangkayan, delikado ito. Yeah. Okay, kukudli yung good ka na rin. Naranasan na niyo makudli, mga kasangkayan. Yeah. Mga ito, tanggal good anim ko, han? Tanggal anim pa. Yeah. Naman siya, ito mga kamaistrahan. Ako, naranasan ko ito nga... Maliya-liya nga ni Ak, taganak black. Yeah. Tagan ka nga ni black floor wax dayon. Diri ka nga ni tagan black, ma-squat ka nga do sa front. Lulongturang kasin, 5 libro sa imo kamot. Yeah. Dane, balito kong kasin ko, an. Balito kong kasin, erisir. Yeah. Dikan kudlihon sa piring. Sa la-la. Yeah. Ganon, sadto, ang mga kamaistrahan. Yeah. Kasangkayan. Yan ah, waray na. Yeah. Gimbi binibi, yan ang mga kabataan. Nano, kasanglit, mala mga demonyo na ang mga bataan. Diba? Tama, mali, mga kasangkayan. Nagpapakabuhat na sin mga diri dapat buruhaton. Yeah. Nagpapakapusil na sin diri o nagpapakapot sin mga pusil sin dapat diri man magkapot sin mga pusil. Tama, mga kasangkayan? Oh. Diba? Kaya nano ka, ang ira mga naiimdan sa social media, mauliwat dana yan ira gin susuga. Ang ira gin uuyag sa nano pa ito ng mga ginuuyag sa ako. Ah. Yeah. Cellphone. Diba? Nga mayon mga panugo-sugo nga sad sini. Mahimo mo ini, mayaw ka reward, mga kasangkayan. Diba? Ay nako. Wala kay Joshua Bulan. O yeah, di na si Bulan. Waray pa sudang kay adi pa si Bulan. Good morning Papa Friends. Shoutout din sa Barangay Makarit, Berry Northern Samar. Shoutout din po ang Dorol at Flores Family. Salamat po yan. Maraming thank you din, Idol. Sabi niya, ano, tapos sasapa mamarigo kapinit sa tubig. Pag naparigo ka malapat. Dikon pato kay inuwak ka gud. Inuwak ka ning pagparigo. Hoy, naranasan ko latito mga kasangkayan nga. Oo, naranasan ko ito nga mag-inuwak ka. Danay. Mapano sa nim lawas pero anim ulo mahulos. Fresh na fresh. Pero giabati lagi hapon nga ko ah. Giabati lagi hapon nga warang parigo kaya ni muta dai nagakamulit ka. So, mahulos sila nim ko natapare. Sugod ah, wara ka good parigo ano. Inulos mo la naman anim ko. Inuwak na yung pagparigo. Kay nahulos la anim ko pero nagdudungaros ka. Anim muta nagakamulit pagad sa nim kay mo wara mo man lapunasi. Pero ha, pag ako nga, ina-squeal ang aksalsin, naranasan ko ko dito sa anak, alo man liwat gulpe. At sorry la ha, ang gasi ko sa itong, waray ako ay. Waray akmuta. Diretso sa CR na pag mata ko kay Ada, nag-inisog na si nanay. Diba, nag-inisog na si nanay kay bagod na nunan oras, diri pa kunak na mata. Ata kay pag sobra pang inisog, kay nalalangot na, kura na lak parigo, nag-inuwak na laksa ko. Ah. Nag-inuwak na laksa CR. Pag mata ko, diretso na CR, kay nag-inisog na, wala na nga nagkaon. Hindi ka na nakakaon. Diretso sulod. Tagang kabalong piso. Yeah. Diba? Sa siton mga balon dati piso. Yeah. Ako dati elementary, akbalong piso doon. Yeah. Ah, nga man daw. Yan ang panahon. 6 piso sana abot. Diri ka na nga ni makapalit sin Dulce kay Danay an Dulce tagko ana tagdo sa taga 4-5. Waray na pulos ka na 6 piso yan ang adlaw. Ayan ang panahon mga kasangkayan. Waray na. Waray na pulos. Ambot ko nano daw nga habang tigiha ang Pilipinas malay to tiglubog na lang. Diba? Malay to gilalainin na lang sa pakiramdam habang naiya ka sa Pilipinas malay to toxic na. Malay masisina-sina ka nala mo ah mala di na galak tiistar din sa Pilipinas malay karo ako nala dito sa Bagyo. Aw Bagyo nga yan Pilipinas na ito. Oh, sabi niya ako napitik na aka sa talinga sa ak maestro kay batingurang kada. Ako nga ni diri la ito kay ngatanan harus na naranasan na taga nak black na squat na klongturan libro lima. Na kuan na ang napiringan. Pero ito gin sisuga gin pipirin gin lilingling di ka na salala akay. Naranasan ko itong good morning Papa Prince mula kay Janasi. Ilaw sa mga taga Paranaque City. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Oh yes, tama ka ko na idol. Mula kay Arnes Belimbergo. Mula kaya dako an impact sa mga online game. Kaya bisan ito mga ML, bisan diri ka na nagmumura, napapamura ka. Napapamura ka talaga. Kaya danay tinitigdaan ka nga, nga napiperde ka. Labi na yun, may kakuan, rank ka. Diba? Danay lalamba pa sito ng silpong, kalamay ka pa. Ah, ito. Kalamay pa. Lamba ang cellphone na pusa lugod. Ganda, nagsisi na lugod siya kay wara na cellphone. Mga na ito, mabagod, nasa hula ang pagsisisi. Wala ako, warak sit pag inusar. Oo, umayon kam sa ako sa dire, warak ginusar nga uyag. Ng mga online game, waray ML or naano pa man ito ng mga ginuuyag-uyag sa kuan. Waray, never ax ito nagkuan. Never ax ito nagtry kay na dire ak mapaling. Oo. Anak, ginihini mo, nano. Oh, nagsiselfon na, pero anak ko cellphone, maram ko kung nano. Ada, pero may nakatutok sa balita. Kaya, karoyan ko ito, update ak permi sa showbiz happening. Balita, oh. Maupayitan nito. Nagmamaritis ka sa cellphone. Kumbaga, mayon ka na imo doon ng mga dapat man mayon hibabru aro. Diba? Ito kumbaga mayon ka aral. Ah, dani na dami giniimod imod may mga attorney. Na ano ba ini mga dapat nga mga sadsini himuon kapag maka-encounter kasi mga sadsini. Dire kay mga kinapalingki ang danay no maginiinimo. Sanglit na hawaan kam na papalingki liwat kam siton. Diba? Oh, kani niyo, hindi niyo. Danay mayo nga ni kam nikokuluan sa Facebook, danay gin sa sugan niyo. Yeah. 'Di ba? Ini nga aray ko. Happy birthday sa mga nagbe-birthday dahil diyan may pa-birthday song si Papa Prince. Happy birthday to you.

mag-share, bubulagan sa jowa. Amun habhab dayo. Kaya kami nagkukulaw 20 kabugos, tapos sa nag-share upat lang. Masol sa buot. Pag-share na, pag-share na! Happy birthday! Happy birthday!

0: Tama na ang birthday kay kuan na nani. Paldo na kam. Para malak din nakakarawat ka pansit sige na kanta sa iyo birthday. Sa mala panulak pambara waraya. Kamatuyo. Kamatuyo singa tawo. Na ano? Inaano ka dama? Pag ataw ragud man nagsi-share, hindi na dadagdagan ito. Pag share na pag share. May ka-jowa? May ka-jowa, kuan, Arnel? Yeah. May yung ka-jowa, bubulagan kaya na. Yeah. Pero mag-share nga ni Kam, magkakaingid Kam lima. Yeah. Paldo mang Kam gihapon, mga kasangkayan. Alam nga ni, mag-share nga ni Kam, uruunin na may machat itong sa iyo. Yeah. Babaero yar. Wag kang maging ano, babaero mga kabandera. Kasi baka mamaya maputol yung kaligayahan. Sobrang inis ng misis mo. Diba? May mga ganun eh. Naiinis ako sa misis ko. Ang misis ko kasi. Ano yung misis mo? Pinutol yung kaligayahan ko. Kaya kuan man. Babaero. Para ka na. Mabubuhay ka na lang. Sino na. Pinangulaw-kulaw ka na lang. 0969-071-6213 ang ating linya once again para sa mga bungol. 0969-071-6213 and 0969-071-6213. Inulit ko lang, B. Rhyme mo pa ka. Wala good man nagsishare talaga. Mga kuwan talaga ka. Nanangaran si ni. Mga duro talaga ka. Mga awaanon talaga ka. Oh, anyway, shoutout nga pala dyan sa mga taga-barangay Aquino, Bungtos, San Palapad. Magsugod man sa mga taga-barangay Baybay, Gamay, Northern Samar, magandang morning. Thank you very big. Thank you so much sa inyong pagtutok ngayong morning na ito. Sa mga taga-Mapanas, Las Navas, Katubig, maupay nga aga. Inawad kuntang maupayan niyo kaagahon yan na nga aga. Otron ko, adlaw kita sin Miyerkules. Miyerkules kita mga kasangkaya. Hala, nakashare kaya. Ah, nakashare ka, gasi ko. Hala. Kaya magkakaingid ka sa lima. Ayaw kayo mag-iisa kayo na yung asawa. Delikado. Hello kay Lapski Cardenas, Morning Idol, Adiak. Nagkape, hala, tagayi man. Patagayi? Tagi mang kape. Oo. Ano sing klase ng ginka kape? Matapang ba yan? Yung tipong kapag inini mo yan, handa mong ipaglaban siya. Oo, kaya bago pa nga ni, mainom ang kape para magkaroon ako ng tapang para ipaglaban siya. Ah. Sana all. Aray ko, pakaka. Wala kay Junjun. Oy, ganda ni Junjun ah. Parang laki na ni Junjun. Shoutout ah. Didi ko na sa Magtaon. Hello sa mga taga Magtaon. Especially akong mga kapamilya dida ha. Mga Apolong family, magandang umaga. Yung tatay ko kasi taga dyan, yung nanay ko naman taga Palapa. Kaya nagtapo sira ang kanilang pag-ibig. Kaya na-star sira sa Palapa. Oo. Balita, shoutout dida karakuan, kara sinin yung mga Apolong dida. Basta, mga Apolong family. Hello kay Ninong Nick. Kay Ninong Nick ng bahay dyan sa malapit sa elementary. Ada sa ligid dyan, highway. Of course, kay Kuya Lister Ponce. Magandang umaga dyan. Oh, kala Gerald, Geraldine. Basta yung mga Apolong dira sa may harani sa Salog, yung taduga niyo dito. Taduga niyo ay naparigo kay Baha. Pariguan, nakaparigo lang si Danay doon, pero kay Malan nangangatol. Sabi niya, agoy, aga nga tagay. Oo nga, nigi, agahay nga pagtagay. Pinaglaban ko man, ako lang diri pinaglaban. Aray ko!
1: Aray ko!
0: Ayaw! Ayaw! Nano kit? Nano man si Ton?
1: Ayaw!
0: Kaya wara ka man ipaglaban.
1: Aray ko!
0: Mag-anano kit? Magrarali kita.
1: Ayaw!
0: Maramkam, ang paghigugma kasi sa babae dapat ginihinay-hinay lang niyo.
1: Ayaw!
0: Ayaw niyo pagtigdaa. Kumbaga, mangungurba nga ni ka. Yun nung damang ngungurba? Sorry ha, kita kapalapag ha. Mangungurba na nindi sa katarman. Ah, Tagalogon tanala. Manliligaw. Diba, bagot pa nga ni kapag manligaw ka mo, mga kasangkaya. Ayaw niyo to, kumbaga, diretsyo ha. Kumbaga, hinay-hinaya niyo. Kay doon sit niyo madadaraan mga babae.
1: Ayaw!
0: Niyo giniinay-hinay. Danay itong danay pakipot-kipot pa ka. Diba? Aray mo. May tapa naman. Anisel kasi mga kalalaki niya na danay direct to the point. Ito mga, uy, hi. So, gada yun. Nano, ito, kumusta ka? Na, may mga una-una ni kinaungkan na. Mga kuha na ito, mga 80s, 90s pa yun. Makaluma na ito. Dapat baguhan na niyo. Pag iba-iba naman ang style. Kaya bago pa nga ni yung mga babae na haanga ito. Pag paoro otro na lang na rin ibabatihan. Especially kung ikapira ka na nga ex.
2: Pagmata.
0: Diba? Pag na-admon na.
2: Kaya aga na.
0: Na-admon na kayo. Kada lalaki sa sito ang ginihina. So, masugan sa sini. Okay sa una. Okay-okay pa yun eh. Pero tagiha na malain na. Sa mga lalaki sa una lang magaling. Pero pag sa huli na, wala. Nano kit sini. Totoo dire. Baton.
1: Aray ko.
0: Sabi ni Xiongling Wang Xing Xing. Sabi nga, wanda ka sa kanuya. Kundi na siya na. Kung muti ka na kino siya mo. Translate ta sa kuhaan sa waray. Maupay nga aga papaprens. Pa-shoutout po sa aksangkay nga si Lana Valenciano dina sa San Jose, Northern Samar. Salamat po. Alam nyo di ako marunong mag-Chinese. Nintindihan ko yung pangalan mo, di ba? Nabasa ko nga yung pangalan mo sa Chinese. Mag-share na kami sinin nga live ko na karoyag diyo magka-jowa kami sin lima. Para kami niyan, jowa. Mag-share na kami sinin nga aton live. Lima dayo na niyo magiging jowa. Di ba? Kabahan kami. Kaya di rin na kami mamumroblema. Lima dayo. Mamumroblema lang kami kung sino ko na niyo mo pipili. Di ba? Pagod pa. Kay an ato kasing-kasing. Sayo man la ko no papa prince. Paano ta masusugad nga maghigog makit sin tulo, lima or duha. Pero mako na ato puso duha. Diba? Ang ating puso mga kasangkayan iisa lamang. Oo, kaya kapag umibig kayo sa isang tao lamang para yung mga iniibig ninyo hindi naman yan nasasak-masaktan. Diba? Kay paano pag nalaman niya na mayroon ka pa lang number 2, number 3. Diba? Masuol yan sa dughan. Masod ka lamay ka pa kording. Akala ko ako lang ang iyong iniibig. Akala ko ako lang ang nag-iisa mong babae sa iyong buhay. Pero bakit nalaman ko sa iba? Masakit pa nito. Diba? Buntis na pala siya kahit ako ang nauna. Aray ko!
1: Aray ko!
0: Sabi ni ano ni Ala ni Aileen Laudinio, morning Papa Friends. Pagwapo mo man kuno yan na. So yan na la. So kinaadlaw-adlaw ko nga nagpo-program. Yan na lang niyo na ikulwa na nakagwapuhan.
2: Kay aga na.
0: Aray ko. Kamu ha. Ano yung mga mata da na ipakulaw ganito na niyo ha. Bangin, nalilipat lang ka. Kada adlaw, nagpo-program si Papa Prince. Nialan niyo, ikukulwa yung malan fresh. Looking fresh. Looking young and fresh. Oo, sabi niya tat, nagtinawag si ko si Arnel. Tinawanak ni Arnel, kalamay ka pa. Oo, kaya dako an impact sa mga nanukuno ni Arabo. Good morning, Papa Prince. Waray tak gas, waray na. Magmata na. Abot sa iyo. ng isog. Ando. You stick to one gadla. Yan. Yeah. Mamahigugma ka. Sa sayo lang nga babae. Ayun ang pagpinaduha doon. Alamay ka pa man liwa. Kain ani mo kasing-kasing sayo lang nga ni. Ay pagpinirita nga magduha ka. Ha, mga kasangkayan, kaya ni babago. Yeah. Papa Prince, kay Karuya guman makatadi si Nibay banga putahi. Yeah. Ano yung ton? Pagkaon? Yeah. Ito, nagsura mo yung ka-adubo. Yeah. Yung ka-michado, minudo. Yes. Pag nag- excuse me, pag nagsawa ka sa adubo, makato ka sa minudo, makato ka sa michado. Yeah. Diba? Diri man ito na da mga pagkaon nga nilutan iyong mga ingge. Yeah. Diba? Kung bagaw pa nga ni pag-adubo na nga ni Mingge, doon ka na sa adubo. Yeah. Ayaw na pagtadikan mitsyado nga singkalang kalderita. Kaya diretong maupay. Magiging marigso kasi to. Yeah. Kasi mo, proud ka nga lalaki ka, kaya nakadamo ka babae. Bisa, kung baga kaya mo pagdurudurunganon antulo or lima. Diretong maupay kay makakasuol ka ng puso at damdamin kung sa Tagalog pa. Betan iyo tigam ni. Tigam ni iton sa iyo mga puso at isipan. Sabi niya, ginpili ko man siya. Ah, oh, nabasa ko na pala ini. Oo, sabi ni ano, ayaw kang pagsuga sa ak nga stick to two iso. Ala, may kapaliw at Arnie. Yeah. Good morning, Papa Prince. Mula kay Jana Silo. Good morning. Papa Prince, ay naman kuno pag binuwa si G... Ano na yung pag binulaw? Binulawa si GM. Aray ko, wara. Yeah. Oy, ay pag kinoment... Juan Arabella kay yeah. Binulgar mo ako. So pala parang buraw si na ano nga rin si parang kuhan si Papa Prince parang bulo diri God ha kay bangin mag magtuod ka mo nani nga nagbe birthday na didi nagkakaroon ak ero ano ko papasay yung usapan natin. Oo talaga itong mga kasangkay yung pagbanga maritis talaga ni ba? Nakikikon doon nakikichismis. Papa pa rin sa nung chismis. Chismis natin ngayon kung paano mo mapapaano. O sabi na Aileen Ladinio, siya ba yung nagkomenta kanina ng gwapo ko ngayong araw na ito?
2: Iaga na.
0: Mopay pa ang maraot kay ikaw laan kay ikaw laan imula. Sanglit, ayaw kang pag-ibab ko, no? Sang gwapo nga mahusay, kay damos ito na imo kaagaw, patay. Nano kam siton? Natood kam sinin? Or dire? Balitaw, totoo ini ginsugad ni Kuan. Ni Madam Aileen. Kay maaram ka, pag aniyo inggit nga ni Maraksot, pero diri ka man ito Graksot, tigan. Pero bagod pa nga ni, wara tao nga Maraksot. Kay bisa nga niyan, iyo mga... Ano yung mga baya? Ngayon, hitsura, di ba? Maupakita ng mga tao, di ba? Mga kasangkaya. Kumbaga, swerte ka lakay. Kumbaga, nakalamang ka la, simpira ka person. Di ba, mga kasangkayan? Pero kung ako tutusin, magigugma ka nga ni, dito ka la san simple. Diri sexy, diri, kumbaga sexy. Oo, siksik.
1: Aray ko.
0: Kumbaga, dito ka la san babaeng simple la, diri mausay, diri mayaman, mga simple la talaga.

0: ang kalalakihan, nagaanap liwan sa mga babae ng mga sexy ng mga hugis gitaraan. Hugis gitaraan na ngaran sinian na ang lawas. Di ba masod kang buwa? Oh, buhay na lang simnani, ewa ko. Masod kang buwa, waralat ko ng subset. Mayong God, pero nga ning sinugad ko nga ni sa iyo. Mamati ka. Hindi ka namamati, nalalangot ka sa iyo. Bagaw ko. Diri man liwatan ha. Pero mayaon talaga si ton nga mga tawo nga maiton anhana. Kumbaga pipirala kita nga mga tawo nga naghahanap sin simple nga babae og simple nga lalaki. Diba kay anhanap ba nato love? Diri man ang physical nga anyo niya. Kumbaga dagdag points na la iton kung gwapo og mahusay siya. Pero ang kumbaga ang love ngan care niya sa imo, mao ito nan atong ginahanap sa kada tagsa. Tama mali. Tama kanalat ko no papa pre. Sabi ni ano Arabella, joke ka. Joke-joke animata. Yeah. Na. Joke la Papa Prince, good morning.
1: Kaya gana.
0: Nakita gwapo kala na tika gwapo kala. Yeah. Maram naman kami sa sekreto ni Papa Prince kung ano? Sip guard. Yeah. Oo, sa mahilig na kasi yan sa gwapo, maungani. Yeah. Nano daw lak ay mahilig sira. Oh, sabi niya, ako, warak, pilia, bisa na ano pa, karawat ko. Pagpakahambol ako, Lapski, Cardenasa. Ayaw kahulog. Kay, bago pa nga ni, danay nga ni, di ba, may mga babae talaga si Ton nga ma-attract sa imo kasimplihan. Di ba, kay diri man tanan, mga babae is nagaanap sa mga gwapo, nagaanap sa mga abs. Di ba, kay si Papa Prince, wara man abs. Bilbilon man si Papa Prince. Yeah. Diba, inaamin ko man ito. Kaya, bali man ako pinaka-uwang ko, pinaka-murumat show din. Yeah. Wala kay Joshua. Joshua! Yeah. Papa Prince, pag-rate man po sa ating nagtatrabaho sa Kapitol dida sa Dalakit na si Annabelle Salazar, Menjola at ang aking bayaw na si GM Menjola. Salamat po. Yan, thank you.
2: Yeah.
0: Shout out. Wala naman kaya no, Jana, si tama ka Papa Prince. Ang importante talaga an pag sinihigugmaay. Ako bisan diri gwapo basta higugmaon laak. At tama. Halakarasa la si tong pagpinamato. Yeah. Oh, itong mga sad siton. Gwapo man la or mausay pero hobya useless ta ito ni importante maduruto tas diri maarte.
3: Good morning!
0: Wow, man!
3: Enjoy ka ba?
0: Mom, mastig!
4: Sing Norte, asama si
0: Pa! Sing ka ba?
2: Yeah.
0: Ako nga ni Kuno, maray abs. Talaga?
2: Yeah.
0: Diri man importante ang abs. Nakadepende ito sa performance. Diba, mga kabandera? Kay bagot pa nga ni Nira, bisan ka kuno gwapo, pero diri ka kuno maaram. Wara ta ito na mga kabandera. Malay ito, diri ta ko nito maupay. Kaya kailangan talaga na dadara ito sa performance.
2: Oh, yeah.
0: Ito tipo pagguang pala maso, last. Gagapangin na kita.
2: Ay!
0: Ba't iba pala yung na-play kong music, bakit ganun? Diri pala mao.
2: Ayaw!
0: O siya, susunod ang ating balita. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katanuman. Basta radyo. Joke la, Papa Prince. Good morning, ha. Nati ka, gwapo ka la. Ay, sabi ni ano? Good morning, Papa Prince. Mingaw kang sexy Rocky. O, nasa Sky Radio na po siya. Pwede niyo po siyang sundan doon. Oo, ano biyon, Papa Prince? Ano biyon? What is ano biyon? O siya, susunod ng balita natin, mga kabandera. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo!

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

0: Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programa Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Tayo pa'y napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahing papawid naman sa himpilan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. At narito na ang ulo ng ating mga balita sa regional. Tatlo patay, dalawang po sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Baril ng pulis na tukoy ng PRO-8. DSWD Stern Visayas naggalob ng paunang tulong sa pamilya ng nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School. Sa lokal, wanted sa kasong rebelyon, timbog sa Gamay, Northern Samar. Sa national, Senador Robin Padilla nananawagan na amyendahan ang Juvenile Justice ng Welfare Act o Welfare Act matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Sa international, 13 kataong kumpirmadong nasawi sa Qatar gas explosion. Samantala, Janice Antetokounmpo ilipat na sa Miami Heat. Sa showbiz, Kai Soto at Riri Madrid inaasahan na ang kanilang unang anak. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas sa eksaktong alas 7 na po ng umaga. Oras sa didpuyan sa inyo ng Best Cafe Green, ang gabing ora palpitation ng Dermaslom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy di Subung to San Katarman. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Patuloy ang masusing investigasyon ng Police Regional Office 8 kaugnay ng pamamaril na isinagawa ng dalawang children in conflict with the law sa loob ng San Jose National High School sa Barangay 87, San Jose, Tacloban City noong Hunyo 22. Batay sa pinakahuling beripikasyon ng mga otoridad at koordinasyon sa mga ospital sa Tacloban City at ang mga karatig na lugar, umabot na sa 3 ang nasawi habang 20 naman ang nasugatan dahilan upang umabot sa kabuang 23 biktima ang insidente. Lahat ng mga biktima ay pawang mga minor de edad na mag-aaral. Sa 2 sugatan, 15 ang nagtamo ng tama ng bala at nananatiling nagpapagamot sa iba't ibang ospital habang 5 naman ang nagtamo ng mga pinsalang hindi dulot ng pamamaril. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD ang 2 minor de edad na sospek at sumailalim sa legal at intervention procedures alinsunod sa umiiral ng mga batas para sa children in conflict with the law. Natapos na rin ang isinagawang paraffin examination sa 2 sospek habang patuloy na tinutunton ng mga investigador ang iba pang mga led at nangangalap ng ebidensya upang matukoy ang buong pangyayari at ang mga posibleng mapanagot sa karagdagang investigasyon na tuklasan na ang 9mm Glock pistol na na-recover mula sa isa sa mga suspek ay nakarehistro sa isang pulis na non-commissioned officer na nakatalaga sa isang support unit. Dahil dito, isinilalim na sa preventive custody ang naturang pulis at inialis na rin sa kanyang kasalukuyang posisyon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
1: Banda, ngayon!

0: ang iba pang mga Angels and Red Vest na ahensya sa pamilya ng isa sa mga estudyanteng nasawi sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School. Nagbigay ang DSWD ng paunang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 10,000 piso upang makatulong sa agarang pangangailangan ng pamilya habang hinaharap nila ang matinding pagdadalamhati dulot ng trahedya. Bukod sa financial assistant, nagkaloob din ang ahensya ng psychological first aid sa mga kaanak ng mga nasawi, mga sugatan at iba pang individual na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang pakikiramay ng DSWD sa mga pamilya na wala ng mahal sa buhay at iniyaka na patuloy itong makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyaka na maibibigay ang kinakailangang tulong at serbisyo sa lahat ng mga naapektuhan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng DSWD para sa agarang pagpapatibay o pagbibigay ng karagdagang ayuda pinansyal sa iba pang mga biktima ng pamamaril.
1: Balita ngayon!
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 7:05 na po ng umaga. Mga kabandera, oras na yan. Hatid po yan sa inyo ng San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. O maghihapon ng best coffee green, ang kaping ora palpitation, ang dremas lom sa iyo, surok-surok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Catarman. Sa balitang lokal, arestado ng mga operatiba ng Gamay Municipal Police Station ang isang lalaking magsasaka na may nakabinbing warrant of arrest para sa kasong rebelyon. Sa ulat ng pulisya, ay sinagawa ang operasyon bandang alas 12:40 ng tanghali noong Lunes, Hunyo 22, sa bayan Hunya ng Gamay. Nagsanib persa sa operasyon ang Gamay Municipal Police Station, 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 8. Ang sospeka na residente rin ng Gamay ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 38 ng Gamay noong Pebrero 22, Tuig 2019, para sa kasong rebelyon. Walang nirerekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Matapos ang pag-aresto, pinalam sa sospek ang kanyang mga karapatan at dinala siya sa impila ng Gamay Municipal Police Station para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. Ayon kay Acting Chief of Police, Police Captain Paterno Naga Jr., patuloy ang matagumpay ng operasyon sa patuloy na pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Patuloy naman na nakikipagtulungan ang Gamay Municipal Police Station sa iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan. Oras sa Pilipinas, alas 7:07 na po ng umaga. Mga kabandera, oras atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping ora palpitation ng Dremas Lom sa iyo, surok-surok. Kapag gihapon nato ang Redhorse Beer, San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. Sa pagpapatuloy ng ating balita sa national, nanawagan si Senador Robin Padilla na bigyan ng pagkakataon ng panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ay kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng marami pang iba. Na isinagawa umano ng 2 minor de edad na sospeka. Ayon kay Padilla, nararapat na ibaba sa 10 taong gulang mula sa kasalukuyang 15 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility dahil sa patuloy na pagkakasangkot ng mga kabataan sa mabigat na krimen. Binanggit din ng senador na sa ilang bansa sa Europa kung saan matatagpuan ang mga tanggapan ng United Nations Human Rights ay nakatakda sa 10 taong gulang ang age of criminal responsibility. Anya, marami rin ang mga mabubuting pulisiya mula sa ibang bansa ang isa sa buhay ng Pilipinas, kaya dapat lamang na pag-aralan din ang ganitong hakbang. Binigyan din ni Padilla na dumarami ang mga hakbang na nasasangkot sa mga krimen gaya ng pagnanakaw, panggagahasa at ngayon ay maging sa pamamaril. dahilan upang muling umigting ang panawagan para sa pagripaso sa umiiral na batas. Oras sa Pilipinas, alas 7:09 na mga kabandera. Sa international, kumpirmadong nasawi ang nasa 13 katao matapos ang malakas na pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas na Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar, ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi. Ang mga biktima sa pagsabog ay mula sa India at Pakistan. Nagpaabot naman ang taos pusong pakikiramay ang imbahada ng India sa Doha sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagsabog at tiniyak ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa mga ito, gayon din sa mga nasugatan. Sa ngayon, patuloy ang paggulong ng investigasyon sa sanhi ng pagsabog. Bagamat naunang napaulat na dumanas ng technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito matapos maitigil o matigil noong Marso dahil sa malawakang pinsalang natamo nito mula sa kumakailang giyera sa Middle East. Alas 7:10 ang oras sa bugos nga kapuluan sa Pilipinas, mga kasanggayan. Oras gindara sa iyo sa San Miguel Pelpelsan, the true global Filipino bear. Kaupod gihapon naton ang best coffee, mga kasanggayan. Ako, kung magkakape man laka mo, wala iba nga kapihon kundi ang best coffee green. Para ini asukar kaya an iyagin patamis is stevia lamang, mga kabandera. Kaya kung magkakape kayo, switch to best coffee green. Ang kaping wara palpitation nga dere maslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit iton sa lahat po ng mga pharmacy dito po sa bayan ng Katarman. Sa balitang showbiz, masayang ibinahagi ng basketball star na si Kai Soto at ang kanyang misis na si Riri Madrid na sila'y magkakaroon na ng kanilang unang anak. Sa isang social media post noong Lunes, ibinunyag ng mag-asawa ang magandang balita sa pamamagitan ng isang video na naglalaman ng mga espesyal na sandali kasama ang kanilang mga pamilya pati na rin ang ultrasound ng kanilang magiging sanggol. Matatandaan noong Mayo 27 ay kinagulat ng marami ang pag-anonsyo ni Nakai at Rere sa kanilang kasal. Bago nito opisyal nilang ilantad sa publiko ang kanilang relasyon noong Hulyo 2024 nang magkasama silang dumalo sa isang gala. Oras sa Pilipinas, sa alas 7:12 na mga kasangkayan. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalitan na buong persang kinala ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Oras sa Pilipinas, sa alas 7:12 na po ng

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
3: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
4: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama! Red Horse Beer, sana suli.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax, sarap na. Drink responsibly.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte! Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 7:24 na po ng umaga. At syempre, oras gindara sa iyo saan? Wait lang, hinahanap ko po yung magdadara sa ato kanyang alimtang. Nahirap talaga pag maraming pinipindot eh, di ba? Medyo nalilito pa ako kahit ilang buwan na ba ako dito sa ano, sa Radyo Bandera. Parang mag-iisang taon na ako dito. Pero parang pero parang loading pa rin. Ah, relax lang kayo ha, relax. Saglit lang, oy. Manginabuhi muna kita kay. Siya, mga kabandera, dara sa iyo sa Easier Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad, uniforme pa, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin ang Easier Dry Goods Store. Available ang mga kanilang brand tulad ng Softex Blow Corner at Lifeline, perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba pang organization. Aray ko! Siyempre, komportableng chinelas naman ang hanap ninyo. Meron silang Spartan Beachwalk, Islander Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang Easier Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunion, events, schools, offices at iba pang special na occasion. Yeah. So mga nagtatanong, saan pa matatagpuan yan, boss? Matatagpuan po ang kanilang main branch sa may Door 1 Katarman Commercial Complex, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. At meron din ho silang tawag dyan. Yeah. Meron din ho silang branch sa may UAP Zone 2 sa may Raspado Boarding House. Para sa inyo mga katanungan, pwede kayo mag-text, tumawag sa kanilang number 0963-0855-979 and 0926-994-0041. Siyempre, bisitahin na rin ho ang kanilang Facebook page, ECR Dry Goods. Mga kabandera, Easier Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyo abot kaya mo. Yeah. At syempre, basahin na ho natin itong mga naka-tutok sa ating Facebook Live. Mula kay October 30, good morning DJ, good morning din. Yeah. And of course, mula naman kay Mer Napolinar, good morning sir. Para sa taga Inamlan, gising na kayo, sin po ito Inamlan. Wala naman kay Leonida Topento. Sa good morning Radyo Bandera Katarman. Good morning man gihapon sa imo. Ngayon wala naman kay Hans Moki. Moki ba? Tama bang pag-pronounce nito? Hans Moki. Good morning Boseng from Omi TV. Shout out. Tapos naglag daw siya. Nadula, anda kanit na kuno na siguro nana.
3: Pagmata na.
1: Paan mo kayo, maluya internet mo. Boss, may na yung internet mo siguro kanina kasi nag-loading ka. But anyway, maraming thank you sa pag-tutok mo sa ating programa dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ang maganda yun, humahatok. Humahatak din tayo ng mga followers from different media platform. Tama bang sinabi ko, boy? Parang mali ata sinasabi ko. Ay, tawag na 0969-071-6213. Once again, 0969-071-6213 ang ating lina pang malakasan. Pwede kang tumawag, pwede kang bumate, pwede mag-request. Kung magre-request kayo, wag lang yung mga love song beat. Kasing gising nga eh. Tapos magpapatulog ka. Pwede kang mag-request chat-cha or budot sa importante, mahalaga. Yan lang yung pwede natin yung ninyong i-request. Yung mga love song, mamaya na yan. Pang-alauna to alas 3 yan, mga kabandera. Wag ngayon, baka yung mga listeners natin antukin. Nagigising nga tayo eh, di ba, mga kabandera? At syempre, live na live pa rin ho tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Search nyo lang, mga kabandera, Radyo Bandera Katarman. And of course, napapakinggan ho kami online sa pamamagitan ng ating radio application. Hanapin lamang sa inyong mga Play Store ang MyTuner o kaya Radio Philippines, mga kabandera. At hanapin nyo doon, i-type nyo na bang malakas ang Radyo Bandera Katarman. Mapapakinggan nyo po ang lahat po ng programa mula umaga hanggang gabi. Diba? Mahilig kayong makinig sa ano. Ay, anyways, shoutout nga pala sa mga taga-Gamay. Especially dyan sa Barangay Bye Bye, Gamay Northern Samar, Barangay Oriental to Occidental 1 and 2. Oo. Boss, ano pangalan mo, boss? Comment ka lang dyan, babasahin natin. Hindi kita marinig, boss. Eh.
3: Ay,
1: aray. Parang nag-aano ha. Parang ang tawag dito. Parang nangango lang. Tropa, tropa pia. Oo, comment. Oh, Shelo Vicente. Hindi yan ma. Oh, Katarman. Philippines yan eh. Marami kasing Radyo Bandera. Lagyan mo Radyo Bandera Katarman. Yung pinakamaganda yung layout talaga, yung maganda. Oo. Sige, sabay din, live din tayo dyan, boy. Ay, sabay, magpapa-shoutout ha. Comment lang kayo dyan. Kanina, nandyan kayo, tapos ngayon wala na po. Wala bang kamo? So, sulput-sulput bang kamo, mga kabandera? 0969-071-6213. Radyo Bandera Katarman.

0: Hinahanap pa niya, naghahanap pang kami.
1: Aray ko.
0: Shout out sa mga establishment taga SA taga HXR.

0: siya 7:31 na, mga kabandera. Oo. Oras na naman. Na. Oras na. Kung ikaw ay saan magpunta. Oo, batiin na lang natin itong mga natitira sa ating comment section. Naubos na ba sila? Naubos na silang batiin, mga kabandera, simula pa kanina muli. Oo, sa mga mag-aabang ng programa natin, Monday to Friday po yan, alas 5:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Dito lamang po yan sa Radyo Bandera Katarman. Sa mga gustong tumutok, always.
1: Aray!
0: Eh, sa mga taga-Kwan, taga Barangay Daganas, Katarman, Northern Samar, mga Permi na mamati, kay Nanhagub, hubla ko na rin mga radyo. Especially kay Clyde Lister, Herrera Simpis, sa mga tricycle, van driver, bus driver, magandang morning ho sa inyong lahat. Inaot kuntang maupay ang iyo kaadlawon. Na nadiri hingad to sa karauta. Kaya mag-route nga ni delikado. Delikado na, di ba? Ang ikli naman ng oras natin, parang nabitin. Nalit kasi tayo, B. Ano tayo ng anong oras na ba tayo nakapasok? Kasi actually kanina pa tayo mga 5:40 at 5:40 nakapasok na tayo. Pero yung live natin, anong oras na tayo? Alas 6 na siguro tayo nakapasok. Nagloko kasi yung internet connection natin, mga kabandera. Lahat na lang nagloloko. Akala ko siya lang yung nagloloko, pati pala internet. Ang hirap naman nun, mga kabandera. Yung mga nagloloko, mahilig magloko. Ay, kapag pinakupropalingki, kay damulot ang mga panulay din sa kalibutan. Diba? Bangin unina. Anong nga rin sini? Bangin unina, makatundog kam sin babaying kuanan. Barangan. Kalang may ka pa sa barangan ko ng papa pre. Aw, ano ba? Makatuntog kam sin malay nan hiwa nga babae ano. Hello, good morning, bro. Oh my god, are you spoken in Dala? Where are you from? We're live from Facebook. Yeah, right? You can search our binulok na mga English. Oh, you can search my page, Radyo Bandera. Zero 9690716213. Wala na bang habol, mga kabandera? Okay, maghabol-habol ka nga ni, bukod-bukod runtay ka. 4 minutes past the fast in the hour of 7 o'clock in the morning. Of course, that time check as brought to you by San Miguel Pelpel Send a True Global Filipino Beer. Tapos gihapon natin ng best copy green, copy gura, palpitation, dermas, lom, sayo, surok-surok, mapapalit itron sa katanang mga pharmacy na sa punto. Saan kita naman? Habol na sa mga gustong gumabol, hindi rin makabukod. Bye-bye! Sa may mga takgas, yan nasa kuan, mga patrunan. Mananakgas kami. Kay makatakgas nga ni Kit, makabusog na. Pero naman, di ba, may mga patrunan nga ning hara nila sa iyo mga kuan, hara nila sa iyo barrio. Kagtuwa dayon, kay pwede ba makalibrisan kuan, inadaw. Diba, pati pangiklop, kay kuan. Ngayon pa man itong team, abisang gabi na, di ba? Pati pangiklop, birahi dayon, mga kasangkayan, di ba? Para libre ka na san kuan. Hello, libre ka na san pangaon. Libre ka na san shout out, i-comment mo B yung shout, yung pangalan mo B, kasi hindi kita marinig B. Ano ba 'yan? Parang nagloloko yung ano natin dito. Wait lang.
2: Ato na. Para sa mga ilongga kay ilonggo natin nga mga kabab.
0: Wala na. Tapos na siguro tayo, B. Oh, wait lang. Bibigyan pa natin ito ng oras. Shoutout po! Anong pangalan nyo? Ano shoutout po? Anong pangalan? Hoy, mga estudyante to, mag-ingat kayo dyan, ha? Baka mamaya, may mga baril-barilan din dyan mga ganap sa inyo. Mag-ingat kayo, ha? Shoutout po si Giselle. Oo. Sino si Giselle dyan sa inyo? Ay, ikaw. Paglaki mo, magiging Miss Universe Philippines ka. Emergency. Oh, maraming thank you sa ano, ha. Maraming thank you sa pag ano ninyo, pagtambay sa programa namin, ha.
1: Ayaw!
0: Sige, magano't extend tayo na lang ilang minutes lang, mga 7:40. Ayaw! Siyan siya ng manager, may parang buo takdi ding.
1: Ayaw!
0: Naglapas na kita. Parang nangangati yung ano ko, yung pet ko dito sa kaupo. Ah. Parang iba yung nararamdaman. Parang nanginginit na tayo dito. Nanginginit, kalami sila nanginginit. Shoutout sa Balang Drive da, sa Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar. And of course, Apolong Family sa Barangay Magtown, Mapanas, Northern Samar. Asidera Family, and Barcelaso Family, Kalot Family, Cadranis Family, Tobino Family. Magandang morning! Again, sa gustong manood sa ating Facebook Live, punta lamang ho kayo dyan sa Radyo Bandera Katarman sa ating Facebook page. Of course, napapakinggan ho tayo sa pamamagitan ng ating programa, 88.1 Radyo Bandera Katarman, sa inyong mga radyo, ha? At of course, napapakinggan ho tayo din sa ating radio application, MyTuner, kaya Radio Philippines, mga kabandera. Hanapin nyo lamang ho doon, Radyo Bandera Katarman. Lagyan nyo ng Katarman, ha? Kasi, ano, tawag dyan, baka, pag Radyo Bandera lang, maraming Radyo Bandera. Oo, may Radyo Bandera Philippines, Palawan, etc. Boom, boom, boom. Kaya dapat lagyan nyo ng Katarman. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Baka mamaya lumabas kayo, literal na iwagayway ninyong mga radyo ni Pagmatala. Bahala ka, wala mong takpagsagan. Kaya na, muabuwa ko lain. Kamu man kay naayon lakam dayon, kalamay pakam. Oh, kumbaga masunurin talaga kayo mga bata kayo, no? Pero dapat sumusunod kayo sa tama. Diri kayo nagsinunod-sunod kam sa mga mali. Ano, mga kaganak, ano yung mga kabataan, bantayisin maupay. Di ba, may mga school yan na nga ginchi-check na ang bag bago sumulod sa mga eskwelahan sa kada classroom. Tungod sininga na hinabo ang puro sila sa mga estudyante dito sa Tacloban City, di ba? Babata pa nila, mga kabandera, para gumawa ng mga ganong mga baril-barilan. Kala mo, naglalaro lang, di ba? Ang tatapang B. Di ba, kung baga pinagplanuhan kasi yung mga ginagawa nila, may mga group chat pa sila.

pera, kailangan bantayin hiyo, ha? Oo. Kumbaga, kunwara pag hinunugan sini, wara magidiri magigpit ang ibang eskwilahan. Oh, ay bago sa mga nagko-comment. Ah, kunwara kuno na inabo diri sa Tacloban City na mga sa siton nga nagpuro sila. Ko ang kuno, diri kuno magchi-check na san mga bag. Good morning Papa Prince, mula kay Johnny Lit kita Sola Rindayin. Nako Johnny Lit, you're so ano ka na? You're so ano tawag diyan? You're so late. Hello, magandang umaga sa inyo. Pwede mag-comment ng ano ninyo. I-comment niyo yung pangalan ninyo. Basahin natin sa radio. Basahin niya sa radio Bandera Katarmayan. Shoutout sa mga estudyante. Wala ba kayong klase ngayon? May vacant time ba ninyo? Vacant time? Nung estudyante pa ako, ganun din ako eh. Tambay kami ng tambay ng mga tropa ko sa ano, sa kantin. Tapos pag walang ano, pag walang klase, nagka-cutting class ka. Aray mo! Oh, wag yung gagayahin niyan kasi mga kinapalingkian ito. Pero alam mo, maganda nung high school ha, mga kabandera, yung high school life natin. Maganda lang yung high school life natin kasi doon natin mararamdaman ang papi-papi love. Love na yan. Sige na niyo mga kuat, niyo nalangaran sini. Ani yung mga experience ang pagkadaragang ang pagkaalitawo doon nito niyo mararanasan sa iyo mga high school. Pagka high school, ano mga kasangkayan? Anyway, tungod kay wala na kita oras, nag-extend na nga kita 10 minutes. Pababayad ang kita yan asang kasangga at kalusugan. Maraming salamat mga kabandera. Muli, ito pang napakinggan ninyo si Papa Prince. Papa muna, Prinsipi pa. Nagmamata pala ko nung kasi Papa Prince. Auma, ulit ka na. Wara ko ngayon ikaw kasakaupod pamukaw. Kaya nagpinamukaw kanina po. Wara ka pa ngayon pagmata. Kalamay ka pa manliwat pag kinaturog. Ikaturogin ka naman alam siya ora-ora. Angay ko na, orawang kakagabi. Anyways, babay na mga kabandera. Muli magkarinigan tayo bukas. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lang yan sa 88.5 Radyo Bandera Katarma. Basta Radyo!

0: malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
1: Playing what we want.
2: This is Cookie Monster, and you're tuned in today's variety, playing what you want.
3: Radio Bandera, Katarman!
2: Ambut sa imha!
4: Ato ne! Para sa mga ilongga, kilonggo natin ng mga kababayan.

0: and Mix Club DJs 20.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: lang para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones?

0: Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama! Red Horse Beer. Sana. Suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
15: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarma Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basta radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Opo, si Amelia.